0: wa
1: mẹjọ sọ
0: o ni lati ya o
1: bẹni sọ
0: bi o ba ya
1: ẹwo
0: ibukun o le wale o
1: sọ
0: bi o ba ya
1: bẹni sọ
0: wa ma da yegbe ni o
1: ada ni wale o
0: ada yegbe bi eru
1: o ye sọ
0: won ma npe gboju ojo ori won lo
1: bẹni o bẹni o
0: won ti ni to 40
1: o yes
0: won ti da bi 58
1: ada ni wale o
0: esa
1: yes sọ
0: ojo ori a ma sofo
1: abi esi o
0: o di ni o
1: o yes
0: igun kan ni o ya o
1: bẹni sọ
0: bi o po ile ba ti ya ile adawo ni o opo to gbe ogun aye ero ko ma yelule
1: amen
0: esa
1: o yesa
0: mo ka bibeli
1: ehe
0: esa
1: sha
0: esma
1: o yesa
0: ki opo omi le ide
1: bebi o
0: esa
1: sha
0: igun
1: bebi o
0: isun omi ni lati ya
1: o yesa
0: bi isun omi o ba ya ibu omi o le ya o
1: Yes,
0: ma.
1: Yes, sir.
0: Fereshion, who let you?
1: Yes,
0: sir. Be more me or by ya. Fereshion, who let you?
1: Yes,
0: ma.
1: Yes, sir.
0: I am a sion. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.
1: Ha
0: ha ha. Ha ha
1: ha.
0: Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha
1: ha. Ha
0: ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.
1: Ha
0: ha ha. Ha
1: ha ha. Ha
0: ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.
1: Ha ha
0: ha. Ha ha ha. Ha ha
1: ha. Ha
0: ha ha. Ha
1: ha
0: ha. Ha ha ha. Ha
1: ha
0: ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha sile re
1: oh yes
0: ile gbigbe
1: yes
0: mile ma je sugbo bi ojo ba ro
1: eh
0: amu ki gbogbo ewe ko dagba
1: bene so
0: ki gbogbo irugbin o wu jade
1: bene so
0: ki isun loko ta
1: oh yes
0: ta lo sa mi
1: yes
0: mo kan de
1: o ko jesu
0: gbogbo to si orun mo
1: o ko jesu
0: o ya ko ya
1: amen
0: o di to si orun mo
1: adani wa ye
0: o ya ko ya
1: amen
0: isun omi to si orun mo O ya ko ya.
1: Amen.
0: A je mu.
1: Tabi osi o.
0: O nbe ninu osu yi. Esma.
1: Yes sir.
0: Ki lo lo sele o.
1: So
0: ni sun omi si ya.
1: Bẹni sir.
0: Soro soke.
2: Isibu la ya.
0: Isun ibu la ya.
2: Ati ferese isan omi orun si si sile.
0: Ferese.
1: Isan omi.
0: Isan omi orun.
1: Bẹni sir.
2: O si sile.
0: O se kini.
2: O si sile.
0: O se kini.
2: O si sile.
0: Isun ibu omi ya.
2: Bẹni sir.
0: Ferese orun.
2: O si sile.
0: O wa si.
1: Oh!
0: Hey! Isun omi. Ti aye ti pa.
1: O nko Jesu.
0: Isun omi.
1: Ao!
0: Isun ibu.
1: O ye so.
0: Iran lowo re. Ti aye ti pa. O ye ko ya.
1: Amen.
0: Ko ya.
1: Amen.
0: Ko ya.
1: Amen.
0: Ki gbe soke so pe eya.
1: Eya!
0: E so pe eya.
1: Eya!
0: Eyin sun
1: eyin sun
0: so mo tan pe ni isun
1: bẹni o
0: orisun
1: orisun omi
0: o odo nla
1: ayayayaya
0: orisun
1: bẹni sun
0: odo nla
1: odo nla
0: ibi ti odo ti yabo
1: bẹni o
0: esa
1: o yeso
0: so ti ri odo aseji re
1: eh
0: o ori ibi tan ibi danu yen
1: bẹni sun
0: ibi damu yen
1: eh
0: ti won ba ti pa
1: yeso
0: ko ni sun mi
1: to
0: ti won ba ti si
1: omi ajade
0: a ma ya
1: lopolopo
0: esa
1: o yeso
0: mo kan ya
1: orukọ jesu
0: orisun
1: orukọ jesu
0: Ibu ire lowo re. Si afi afose te pa.
1: Olorun lagide o.
0: O ye ko ya.
1: Amen.
0: Eh!
1: Abi ese Olorun.
0: Loruko Jesu.
1: O ye so.
0: E ma ya.
1: Amen.
0: E ma ya.
1: Amen.
0: Orisun.
1: Amen.
0: Ibu ire lowo.
1: Yesu.
0: Kini mo ke?
1: Yes sir.
0: E so tele mi.
1: Orisun ibu ire lowo.
0: Orisun.
1: Orisun
0: ibu ire lowo.
1: Ibu ire lowo.
0: Orisun.
1: Orisun
0: ibu anu mi.
1: Ibu anu mi.
0: Fia for Shetty.
1: Fia for Shetty.
0: Hey,
1: yeah.
0: Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah.
1: Hey, yeah. Hey, yeah.
0: Hey, yeah. Hey, yeah. Ti ya.
1: Kabiyesu.
0: Ferese asi.
1: O ye sa.
0: Ki gbe soke so pe eya.
1: Eya.
0: Eya.
1: Eya.
0: Eya.
1: Eya.
0: Eya.
1: Eya.
0: Mama.
1: Sa.
0: Olorun lo fe wa pade.
1: O ya.
0: Ki se woli. Oluwa Olorun fe se.
1: Kabiyesu.
0: Bi ti gba ni. Igbagbo e ni ko mu deni.
1: O ye sa.
0: Ya rubi na ta na. Se la ye ke de rubi ya. Aran ko bi ji dana se kai. Bayi lo luwa wi o. Eyi ti a samira. O ma ni eri.
1: Amen.
0: Wa ni eri.
1: Amen.
0: Wa ni eri.
1: Amen.
0: Ogun ri asa.
1: Amen.
0: Ogun asa.
1: Amen.
0: Ogun asa.
1: Amen.
0: Ogun ri asa.
1: Amen.
0: Isoro ri ata.
1: Amen.
0: Ogun asa o.
1: Amen.
0: Idi aja o.
1: Amen.
0: Idi aja o.
1: Amen.
0: Ofa.
1: Jade
0: o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
3: Sangwata ni ojo Sunday.
4: Sangwata maje munisa ojo Sunday. E ma mi se abo ipade ilesa. Sangwata ni mo gbe bo. Lago meta osan.
5: Yay! Ipade 72 hours ni ilu lesa. Awon to wa nbe lo le royin.
4: Yay! E wo bi owo agbara Olorun ti ko. Bo ti koja, bo ti kolu awon eniyan. Atesa atomodi atagba. E wo iyanu oju koroju. Abo ipade ororo ta loku atomi majemu ta loku oluwa wipe e ma ko lo sangwata e ko lo sangwata lago meta osojo sunday e lo ma fun won be lo fe e lo fun won lo fe majemu ni o tetede ma oluwa ran mi si o iwo ni yanu ota yi kan esa iyanu ojiji ti aye ma so pe so lo sogun owo ni iyanu e ma bo lu e ba iyanu ami engineer mi e ja doke lohun.
6: Oruko mi ni Lawrence Salami, mo wa lati Igboro Ota lohun. O koja ota die na sa lo losun
7: kilo lohun se
6: ohun to lohun se fun mi ni pe mo gbo ifede fo won ninu radio
7: ifede fo
6: be ni o lo gbe ni wa bi
7: ifede fo mi
6: mo wa fe mi ri die daju daju iranse Olorun gidi leleyi
7: iru ede wo mo lo
6: o ma mi o lo sodo awon woni o te lo ni wi awon no sugbon gba mo gbo to mo fe mi ri die mo daju daju eni to lo n pe leleyi mo ni yes mo de ma ri won Sunday keji ti ma wa ri Sunday ti mo kokko wa nigba ti mo wa mo ro pe biya ma te professors nipa mi be ton for professors mo ara ororo nigba ti mo ra ororo yi ko to ri pe mo wa sibi ninu ile mi emi to ni emi fun abi onile ejo kan la o wa sinu ile mi nigba to wonu ile wa o wonu ile wa wo passage wa ibi ti a ko awon pepe ye wa si awon pepe ye wa n baja won ba ejo yen ja mo ah mo ko sare yo mo n gbo ro bo se nja mo wa yo adali iberi mi mo yo yo ada mo gbe touch mo bo sita mo wa wo ejo yi o tobi gan mo ko mo pa ejo yi mo pa sa mo ge ori edanu lati gba yen ni mo ti ma n gbo ohun orun ejo ni iberi mi mama gbo tejo yi mama ro kokokokokokokoko a ma ku kokokokokoko a ma ku ni iberi mi
8: lati gba te ti pejo
6: lati gba ti mo ti pa
8: ejo la san ko le pa
6: ejo wo lo wa ro ni ejo mo sa mo pe ejo lo ro ni iberi mi a de ma run bo se bi o se ko se run gan je gan lo run a to ma kun gan gba ti mo ra ororo yen lo ti mo wa lo lojo yen ah ororo e dabi pe mo gbe awon ohun ja alagbara dani inu mi wa n du lo pe yes ni bo e bi prophet
8: iwe jo yi ti e po le ni
6: bi prophet o ba te professor ni pa mi sugbon to ororo yi ti pa so ti dowo mi
8: ah
6: wa la ti ba ile o ti ba ejo yi sa mo se gbo ororo mo na lo ese mo te tun fi rin dele mo wa lo lale yen mo n lo pelu confidence inu mi n du pe yes mo ti di alagbara
8: ayayaya
6: mo se wa dele baye mo koko gbo ororo e mo da si gogo
8: e da si gogo gogo e
6: da si gogo gori mi mo fi we ti mo wa fi si gogo mẹrẹrin ne mo fi si
8: kí ló wá sẹlẹ
6: nígbà tí láti gbà yẹn mi gbó orú ètò
8: yìí gbóòrò jò yẹn mọ
6: gbọ́ wí kíkún
9: ẹyin olúwa lọ́gọ́
10: go go go go go go.
8: Mo gbàdúrà fún ẹnìkan kí gbé sókè sọ ní pé òróró bíbélì pé òróró a máa fún àjàgàtú.
11: Yes sir.
8: Anointing break the yoke.
11: Yes.
8: Gbogbo àjàgàtú kùnú ayé yín òróró ó yẹ kó fọ tútú.
11: Àmì Jésù.
8: Mo fi ọwọ́ mi kan yín. Ogun ṣe fún yín.
11: Àmì Jésù.
8: Mo fi orí mi kan yín. Bí ògo mi bá láyé já, ògo yín kó láyé já.
11: Àmì Jésù.
8: Ẹ lọ máa rà ánú gbà.
11: Àmì.
8: In Jesus name.
11: Amen.
4: Ẹnjíníà mi, ẹ já dókè lọ́hùn.
8: Kí ló lọ́hùn sí?
12: Praise the Lord.
11: Hallelujah.
12: Oruko mi ni Funmi. Ni first time ti mo wa was January. So ni ojo yen ni won gbadura pe a ti fe ma lo ni daddy so pe ah iku kon fi iku pray pe iku ojiji. Meanwhile, gba ti mo wa yen, mo ti ni feelings like ke yon ma ni feelings pe nkan ko fe se ohun. Mo ti ni feelings yen. So ori e ti pe ti mo si mi ti ma npe mi to ba ti pe mi to ba ba mi soro wa ni pe oko to ni pe awon bo ni joju o. Ki make sure pe mo lo but mi o ki kabira si. So mo wa pe ah nkan to se mi o at a time mi o ki le wo egbe bayi mo. O awon mi ti steep. Mo ti lo hospital mo ti se mo. Mo sha ni feeling mo wa ni ojo yen mo ni ma wa bi bayi.
8: Kini yen ti mu yin mo le.
12: So mo sha ni igba ti mo tun ma wa bi bayi. So go ti mo wa more than 10 years ti mo mo go bayi. Mi o tun mo. O kan misdirect mi lo sinu alagbado Olorun Olorun. Ah won ni pe ibe ni ma o wa. Igba ti mo debe won ni ko si nkan to jo be. Mo wa ni mo wa so ni ma ni mo ni a itusile wa bi ti mo lo ina se misdirect mi ma wa be. Mo sha de bi bayi lale ojo yen won ti fe close. So prayer iku yen ni mo sha balenu won. O sha mo wa wa ni February February ti mo wa wa yin ninu 3 days yen ni daddy wa pe oruko mi oruko aina to de pe yen ko seni to mo mi mo afawon to bi mi gangan nipa ti mo gbo mo kon duro pe boya another ina gba ti mo wa gboye wale yen mo wa sala ti bi bayi lo ba won ni di moto yen o wa so fun mi pe on the 13 ni o fun mi pe but ki ma lo le o fe soro yen sha ni pe ah nkan ma jaru ta won ba so details pe nkan ma jaru o sha pray fun mi pe another thing ni pe o fi nkan kan bo mi loju pe nkan ti mo tin wa for years bi pe ko to di on the 21st of March pe ma ri ti ya lenu olorun mi o ku mo dupe lowo olorun emi lo wa laye laye yi lori ese mi
13: iku ti ye lori e
12: then ni ijejo mo wa ni gbogbo ninu program position ni emi lo ti ofun for years ni bi se but awon ti o ti any certificate ti o ni qualification no fi sibe
13: no fi sibo yen
12: no fi sibe to ba ti se won ko gbe ni to wu won ni ijejo eni ti o je to je chef yen on lo wa bi se ni ijejo emi o si ni ibi se igba to de bi ma di monday won kan pe mi ni ah fun mi sogbon kan to sele to the glory of God
13: emi
12: si ni mind pe because awon to wa nbe awon wiwi ni won so pe normal na bo se ma sele elomi ni
13: won ma tu gbe sibe
12: won se pe oruko mi lati office
13: oruko yin na fi si ipo yen
12: ohun lo ti o fun to be a chef won se di chef won se sibe ni olorun ori oke yi olorun ki oko to jesu
13: ohun to ti do fun ti pa
11: yes sir
13: anu yo de fun ele
11: mi jesu
3: Any kan ni daddy se soru wa Saturday rara o baba tin pari laaro Saturday o di Eko ni ye o Sangwater ni ojo Sunday
4: Sangwater maje munisa ojo Sunday e ma mi se abo ipade ilesa Sangwater ni mo gbe bo lago meta osan
5: yeah ipade 72 hours ni ilu lesa awon to wa nbe lo le royin yeah e wo bi owa gbara lorun ti ko bo ti koja bo ti kolu awon eniyan atesa tomo di atagba ewo iyanu oju koroju abo ipade ororo ta loku atomi majemu ta loku oluwa wipe e ma ko lo Sangwater e ko lo Sangwater lago meta osojo Sunday e lo ma fun won me lo fe e lo fun won lo fe majemu ni o tetede ma oluwa ran mi si o iwo ni iyanu ote yi kan esa iyanu ojiji ti aye ma so pe so lo sogun owo ni iyanu e ma bo lu e ba iyanu ami eyan ara Sangwater
3: Sangwater
5: eri pe mu agada godo yen wa o
3: bani o
5: lojo Sunday yo
3: Sunday yin o
5: Sunday yo
3: Sunday yin o
5: eja pari ise re o
3: pe soso
5: ka le gba kokoro o
3: gbo sango
5: ka le pin kokoro o
3: bani sa bani
5: sa ta ba ti pari ise kokoro
3: o ya sa
5: ko lo ju kokoro yen danu somi
3: ayara yo
5: wa lo ju sodo ni o
3: ayara yo
5: to ba ti ju danu
3: o ya sa
5: lo le mu kokoro lo le o Did you know? Mona says you are not yes,
3: sir.
5: Ipade
3: yes sir
5: 18 1920
3: Daniel
5: nilu Ilorin Ekwa Hall
3: Ekwa Hall ni o
5: 18 19 20
3: ati 20 ni o
5: Imolomawa
3: o jadide
5: jajo pade
3: ah o
5: nilu Ilorin
3: kabiyesi o
5: eyin ti e sise agadagodo
3: oh yes sir
5: mu agadagodo e dani
3: ma mu bo
5: e wu eri to subulu eri
3: kabiyesi olorun o
5: enikan wi pe
3: oh yes sir
5: daddy e gba mi iya mi lo mo kula na
3: adani wa yo
5: o ni daddy di egba mi
3: oh yes sir
5: o ti sun ekun sun ekun
3: ka bi ese olorun
5: oju ti fe wu
3: yes
5: ni go dojo keji
3: oh yes sir
5: lo ni daddy
3: eh o
5: ma ti fun mi ni ise kan
3: hallelujah
5: ipe ki wa se labuja
3: o se yes
5: mo ni ise elo
3: ka bi ese o
5: o ni ise 12 million
3: o se yes
5: eh
3: hallelujah
5: se bolohun ti gbo adua re
3: adani wa yo ma se o
5: eh o ba bere si ni buserin
3: oh yes sir
5: mo ni excuse me sir iya yin mo kula na
3: hey ka bi
5: o ti sare gbagbe iya to ku
3: bani
5: o eh ise to gba
3: oh yes sir
5: o ti ayo ti subulu
3: bani bani bani sir
5: dem pray fun e
3: o ja gbadua
5: eni ye fun iku lori oro da
3: oruko jesus
5: angeli iku ko pa
3: ah mejeso
5: ida iku ko sagba
3: ah mejeso
5: mo so fun e pe
3: kabiyesi o
5: ise I ma lagbara
3: bani sir
5: iji agada godo yi
3: ah o
5: anywhere lo le jasi
3: oh yes sir
5: o le jasi le re
3: ah
5: o le jaso do mo
3: oh yes sir
5: o le ja sodo alajobi
3: o le ja mo yara
5: o le je odo re
3: kabiyesi
5: o le je odo ara adugbo o le je odo iya
3: bene sir
5: eni to sa ni o lara
14: ìlera.
15: Ẹni tó tilẹ̀ kún rere mọ́. Ìyá rẹ̀ kú lánàá.
14: Bẹ́ẹ̀ni sà.
15: Wọ́n fun níṣẹ́ lénìí.
14: Kọ́ntrásì wọlé lọ́jọ́ kejì.
15: Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
14: Bẹ́ẹ̀ni sà.
15: Wọ́n ní kinní kan àjẹkú lánàá.
14: Àjẹkẹ́
15: lánàá.
14: Ọmọ
15: kú lénìí.
14: Tani o mọ̀ pé àjẹ́ àná ló pa ọmọ jẹ́.
15: Ẹyin o.
14: Kábíyèsí Ọlọ́run.
15: Tani o mọ̀ pé.
14: Yẹ́sà.
15: Ikú tí ìyàkú.
14: Ìyàkú yẹn bẹ́ẹ̀ ni o.
15: Olóṣìnà ọ̀la
14: fún. Bẹ́ẹ̀ni o, olóṣìnà rire o.
15: Yẹ́sà.
14: Ó yẹ́sà.
15: Mo ní ọ̀gá.
14: Ẹ o.
15: Tó o bá dípò bẹ̀ sí lówó.
14: Kábíyèsí o.
15: Àwọn wèrè kan lè sọ pé ìyá rẹ ló lò.
14: Wọ́n
15: lè lóun ni.
14: Wọn
15: ní mọ̀ pé. Ó yẹ́sà. Ìyá rẹ
14: gangan
15: ní dínà tí
14: ẹni
15: ẹjọ́ bẹ lọ́yọ́.
14: Amẹ́jọsùn.
15: Àràpá o.
14: Amẹ́.
15: Ẹgbẹ́ tó ní wọ́n wí.
14: Bẹ́ẹ̀ni sà.
15: Etí.
14: Etí.
15: Nineteen.
14: Nineteen.
15: Twenty.
14: And twenty.
15: Oh my God.
14: Ẹkú àhàn.
15: Ẹkú àtàwọn.
14: Ní ìlọrin ni o.
15: Níwájú Yorùbá market.
14: Bẹ́ẹ̀ni sà. Bẹ́ẹ̀ni sà.
15: Ní ipò wà mẹ́ o.
14: Ó jẹ́ wà bẹ́ẹ̀.
15: Ago méje àárọ̀.
14: Méje àárọ̀ ni o.
15: Gbẹ̀gẹ̀dì agbiná.
14: Kábíyèsí Ọlọ́run.
15: Mú àgádágodo rẹ wá.
14: Ó jẹ́ máa bọ̀.
15: Ẹ jẹ́ parí iṣẹ́ yẹn fún ọ.
14: Ajá ni wọ́n yóò máa sọ.
15: Bàbá ti parí iṣẹ́ àgádágodo.
14: Bẹ́ẹ̀ni sà.
15: Mo ti sọ
14: o.
15: Bá a ti parí iṣẹ́ àgádágodo.
14: Ó yẹ sà.
15: O lè gba kọ́kọ́rọ́ lọ lé o.
14: Àtọ̀. Kábíyèsí o.
15: Ohun gbogbo ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere ni
14: o. Ó yẹ sà.
15: Bí àgádágodo yóò bá bàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ká parí iṣẹ́ rẹ̀. Ẹ sà.
14: Ó yẹ sà.
15: Mo máa tó ìlà.
14: Kábíyèsí o.
15: Mo máa bọ́ sí àgádágodo yẹn. Ọ̀tọ̀lọ́wọ́ tó tì pa.
14: Bẹ́ẹ̀ni o.
15: Ọ̀tọ̀lọ́wọ́ tí ó tu.
14: Kábíyèsí o.
15: Ọwọ́ wòlíì ló lè ṣí.
14: Ọlọ́run sí òní ni o.
15: Màá bọ́ sí.
14: Tí
15: n bá ti bọ́ sí.
14: Ó yẹ sà.
15: Àgádágodo yẹn. Wàá tún lọ tì pa.
14: Àdániwáyọ̀.
15: Àwọn ẹ̀mí ọ̀tá rẹ ló fẹ́ tì pa
14: yẹn. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni sà.
15: O ti ṣí ayé tiẹ̀ sílẹ̀.
14: Ó yẹ sà.
15: O ti ṣí ayé ọmọ sílẹ̀.
14: Bẹ́ẹ̀ni sà.
15: 18-19-20.
14: 18-19-20 ni o.
15: 21-22-23.
14: 21-22-23.
15: O ní di ọ̀sẹ̀ kan yẹn.
14: Ọ̀sẹ̀ yẹn.
15: Kwara ló ní.
14: Kábíyèsí oṣó.
15: 18-19-20.
14: 18-19-20.
15: Ìlọrin.
14: Ìlọrin ni o.
15: Lago méje láàárọ̀.
14: Méje àárọ̀ ni o.
15: Ìlú ọ̀fà.
14: Ọ̀fà.
15: 21. 22.
14: 22.
15: And 23.
14: And 23.
15: Ó máa ní agbára.
14: Ó jẹ́ máa bọ̀.
15: Mẹ́sàn-án pò wà mẹ́.
14: Bẹ́ẹ̀ni sà o.
15: Ago méje láàárọ̀ ni. Ní Sọfolúwẹ̀ họ.
14: Sọfolúwẹ̀ họ.
15: Májẹ̀mú wípé.
14: Ní ODS ni o.
15: Òun fẹ́ sànú fún.
14: Kábíyèsí o máa ṣe o.
15: Àwọn àparí sí àgádágodo yẹn.
14: Yẹ sà.
15: Ní ibẹ̀.
14: Ẹ o.
15: Ẹ̀rí ti pọ̀.
14: Ó ti pọ̀ bá mi.
15: Bí ìtí ẹ̀rọ bá ti máa pílẹ̀
14: báyìí. Kábíyèsí o.
15: Wo.
14: Ó yẹ sà.
15: Wọ́n ní sọ fún ẹ.
14: Ẹ o.
15: Ẹni tí ò ní jí ora yé gbé.
14: Orúkọ Jésù.
15: Áńgẹ́lì máa tì lọ sọ́run. Wọ́n máa lọ tì sí bòjì.
14: Bẹ́ẹ̀ ni o,
15: àmì Jésù. In the name of Jesus.
14: Amen.
16: Yóò dára fún ọ.
17: Amen.
16: Iwọ

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyin omo Olorun e dide nle ile ton ti mo gbogbo eyin omo Olorun te wa ni osodi papa julo ni ewe nla primary school e gbera so mo ki yin to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu eni to ku eni to ji eni to wa laye titi dola pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan bo ti e je pe mo ti wole si ilu Eko kanle laipe yi mo gba Olorun gbo pe aye re bere si serere e dide nle mommy e dide nle daddy weekend ton ti bere oni ni ojo Saturday ojo 16 osu elekarun odun 2026 today is 16/05/2026 mo kiyin to logun e dide wa joko ni bi pepe bo be se nbo e mu omi yin to je number 5 e mu dani a gbe omi yen jade o to di Sunday Sunday la to se bebe si tori pe ise ti aran mi oni ma je si omi yen ni agbara Olorun ninu service gbogbo service ni o connect mi o Dekunle Epaphras e dide sa e dide ma gbogbo yin te wa lori Facebook e kan mo te si oju Facebook yin e mo te sori YouTube Jesus loluwa e de to da to laye yo si Jesus is the Lord so e ma bo ni bi pepe e ja mo mo joko ke kan mo mi sotun ke mo mi sosi pe ko salagbara mo afi Christi oba ti mo so aye yan di iyanu o mi le fogo e fe lomi ko si mo wo sotun mo wo sosi ani ani kankan o si nbe engineer e ba mi te soju e ki baba yan mo ko lala awa o le fogo e fe lomi ori won gbe mo ti wolu Eko de bayi le Winla Primary School ibe ni mo ati fun awon eyan ni anointing oil lo bere be loni

omo Olorun e kigbe ni baba iye mi si mo da omo iwo lalaanu iwo lo nise iyanu bi e ba gbagbe sa emi ni mo wa so e fun yin ohun ti Olorun re nikan le se only what your God those things that it is only your God that can do it topic iwasu mi ti mo mu bo niyan ohun ti eleda re nikan le se ohun ti Olorun to da aye atorun nikan le se ohun la jo iwasu emi mo so pe Olorun re nikan lo le gbala it is your Jesus that can save emi mo waasu pe Olorun yi nikan ni mo so yan di Oloro emi mo wa so pe Olorun nikan lo le gbe eniyan ga an lo se bebe gbogbo eyin te nbo ni osodi laaro yi kan bere we nla primary school kin to ni edide ke to ki hallelujah la oni ni 16 kin to ni e ki hallelujah la mejo ati ogo mejo mami mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon nkan kan nbe to je pe Olorun re nikan lo le se o le ri bo mi laye laye mo si wa lo bo mi tori pe ko si nbe a mo da Olorun mo lati ojo e je so pe ninu ose yi testimony ti kunle lo reke reke ninu ele to je pe ma budi enu e laaro yi enikan ni woli se e fe fun wa ni anointing oil ni Eko ma fun yin anointing oil bo ti wule ka po to e to wa da ju be ni pe yato si anointing oil e gbon ti mo fe so yi ati ngbadua si omi oni ilomi wa pe number 5 omi yen e kan mu oye tun lo mu bottle water kan bo ba ni bo ba ni agbara ati ra bottle water bu omi ninu ile re ro sinu bottle ke mo gbe bon bi radio yin nkan merin si meta ni emi oluwa ni ki se

o ti bere si wo so pelu awon eyan torun oba ti o je kiti ati to mori be mo wa ni o ka haleluya la mejo si ogo mejo lo ni 16 so so fun mi pe scam niye ah bo oba ti en be mi binu ko pe je pe o like voice mi so o like arugo ojo eni ton sanu e everybody mi e se so si gbagbe npa so si bayi eh ko si so si nu haleluya haleluya is an heavenly language oni si Saturday. So bo ba sun le dide wa ke bo ba joko oke oja to ba se ko lohun lo da o oya dide ajo haleluya ni to ba ni gbiraga ni bi to ba wa eyi si se lesson mesin gbagbe npe esin re bayi gbogbo eyan dide e ki haleluya la mejo ya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah ni na katu ni na shendo hala zenumi kwapi hala injene shetoka ni agbare ni to laye atun enikan ni woli se ni apia lori facebook laaro ko se se ma wa ago mefa ni daji mefa daji la side ipade ni osodi ewe la primary school ibe ni mo ti fe fun gbogbo awon to nbe nbe laaro ni Saturday ni anointing oil ibe ma ti gbadua a fe se lose to koja a ri se but oluwa se laaro a se labi akoso gbogbo condition ti ba wa nbe bi ta ti wule ori bi afefe ti wule ofe bi ta ba se ri na la se se be ah eyin omo Olorun injeje mo pe ni ola ni church ni wema nkan mewa kan ni ma ka sinu omi yen omi ti number 6 toro ti se bayi nkan mewa kan ninu nkan mewa yen mo le mu meji laaro yi ohun ti Olorun re nikan le se a to so sinu omi to gbe lowo yen enikan ni bawo la se se tola lati wo rodun ni e ti wo mo to gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji bi garage yen in se nkan kan ta ko seri iyen ni ola isin meji si ni ikan waye ni ago meje fun gbogbo awon young people abere aside to sile e wa wo bebe ni jo Sunday e wa wo bi emi okunkun bi agbara isu se njade lara awon mo kekeke lati odun metala titi wo 30 ah enu ya mi lati ri bi Olorun se bere si rin o wa so mu wa pe Sunday le ni oje climax so gbogbo eyin omo Olorun to ba wa ni between 13 si 30 o le je opo emi na ni oje ko oro na lo o le je ofa buku ti won pe ni ikorira yi na ni oje ki se kankan jade o le je ogun amu boy afẹ ti jade lola so ni wema e mu omi dani number 6 bosi le mu dani ori nsochi ori church awon ti nbo loni bi en ba de le soji won ba omi pade enikan ni nibo lo sodi na ni to ni oloni ni oni loni je ni abe lowe alagbara eni to laye atorun mo fe fi gbogbo enu so bayi wipe bi si ti awon ago meje laaro laba ti npari si ago mesan be ni isin elekeje o bere ni ago mesan iyen gbogbo awon eyan onipojipo eyan niyan lati omodun 31 lo titi wo 150 eni kan ni ele fe kan kankan sinu omi bi iyato ba wa a je pe mi e se woli Olorun eyin ayan fe ni bo le tin gbun mi ese bibeli akoko ti mo fe ka o nbe ninu Revelation chapter 19 verse 10 an kin si to ka ki tun ni Olorun nikan le se Olorun nikan lo le fun o ni eri it is only God that can bring authentic testimony on lo le mu eri to san to daju ti o le baje ti o ni regunu on lo le mu jade fun o and wa gbo nkan ninu Revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. Eri Jesus te fe mo gbo yi oni emi so tele. Eri Jesus oni emi so tele. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Bi mba fe so tele eri Jesus bodo jade. Gbogbo eyan to nilo eri o fe ki Olorun ko fun oni yanu wa dide. Nawo yen ma na bi gba to nke haleluya pe baba da eri lu mi je testimony temi na jade Olorun ojiji yo si mi lojiji loni ojo Saturday.

0: in the name of Jesus Christ. Engineer, eje won ti mama iso. E wo mo to pe osu kan ti o le yagbe.
1: Hello sa baba mi o. E ka ro sa o. Aku adura ro yi o. Emi o mo ojo yin lori afefe lo soro lati ilu Ifo. Baba mi o. Eri mi lo su jade fun mi o. Eri lori omo bebi mi. E omo aburo mi. O sele npe atigba to ti bi omo yen tori o pe 4 weeks o ti pe 4 weeks bayi atigba to ti bi omo yen ko to ile leyin ko sese to ya ni igba ti won ti bi igba won mo kuku ma ya ngba yen lati igba yen ko wa ya gbe so 77 ta wa wa yi mo wa 77 yen mo omi ti mo ra pelu ororo bi mo se gbe lo fun mommy eniyan mommy aburo mi gangan ni omo iya mi omo baba mi tori ohun ni won bi le mi so bi mo se gbe omi atororo lo fun won ni odo won yen mo ni oya cha ma ba mi fun ni omi yen o le mix e ko ma mix e mo warm water to ma fun omo to ma fun mu ma ba mi mix e fun ko ma mu so mo gbe omi yen lo fun won ni ojo saturday so bo se di ijo bo se di ojo Tuesday niye bo se dojo Tuesday niye bo se send voice note si mi niye voice note yen no ma send e si yin sin bo se send voice note si mi niye ni pe anti mi ah omo yin ti yagbe oju won oluwaju won lo ni mo so oruko omo yen ni mo so ah baba mi nu mi dun o wa se uni ah uni anti mi uni omi 77 yen uni mi ti e mix e rara uni hun ko fun ni ro mu be ni uni be lo hun ko fun lo hun ko fun hun ko fun uni gba to ma ji aro ojo kiji to hun be se ni fun lomi yen mo bayi uni bo se jagbe repete niyan temi gan ri bayi mo ni ah inu mi dun o emo inu iru inira tagbalagba gan ma ri ko ma ri gbeya fun gbeya bi ojo mi lo kan ah emo iru inira ka ma wa so baby omo okoko inu mi dun eri mi ni mo tun ni pe ki n gbe wa olorun ojiji o sa ma n so won ara o ma n se bebe ninu aye mi koda atigba ti mo ti de lati 77 bayi tori mo ra sticker mo ra sticker ara omi agbororo ti ba ti won omi yen si shop mi bayi pe olorun ojiji mo tun ti de laaro yi o awon onibara mi e lo ba mi pe won wa o snacks ni mo n ta mo de tun igba te tun ni ka fi nkan mo nkan mo tun mu awon irun mo tun mu mo legbe kan awon attachment lorisirisi mo tun mu mo legbe kan olorun ti ma ti de shop bayi ti ma ti won omi yen bayi olorun ojiji o ya e lo won onibara mi awon ti mo mo ri atawon ti mi o mo ri o ye lo ba mi pe won wa o baba mi o laarin ko to to irole awon snacks yen de ma ton snacks to yen pe tele tele bayi titi di role o si ma po ninu show glass nbe ti mama titi dojo keji ah baba mi adura yin gba lori wa o ijo comfort line mission international atubo ma gboro si ni loruko ti baba tomo ati temi mimo e ba mi ki mama o e se gan ma thank you sir god bless you sir
2: emi o ja
0: nkan meta lo ni ka se si omi to gbe ile yen number 1 o ni ka si ile ki testimony ti nse yi ko mo wonu e elekeji gbogbo oro olohun bible tin ba ti ka ko se si ko na wonu e eleketa o ni ki ngbadua si so e lo gbe pamo yo di omi number 5 olufe 10 re ni jo to ba pe 10 omi yen nikan le fi dawe ohun olohun lele mbo gbogbo eyin te wa ni ilu Eko papa julo ni gbogbo eje so pe leko mo nbo ni osodi ewe la primary school ibe ni woni odekunle yo wa ni ago mefa laaro yi ni daji vere njogi enikan ni ah isoji ni ase ni won kan ni waju aso tele sinu aye re on ti jesu nikan le se ma si po nbe gba ti o ba fi deny without wasting time engineer eje npe sister ina agbara di omi number 6 oni banu oni boye mi oluwa se ni ka se engineer e pe sister ina ke n gbo
3: oruko mi ni dokas mo soro lati ile ibadan
2: ni bodija wa ni bi bayi ibe ni mo tin soro mo dupe lowo olorun nitori pe o se nitori pe anu re duro lailai mo dupe lowo yin gege bi woli mi nitori pe olorun no yi lati se mi laanu lati ka mi ye mara awon to saanu fun leyin to se mi logo lati o sele wi pe mo join ijo yi ni last year June through my dad. It was my daddy that invited me to your program. So mo sha ti e wa mo ki sha ti go straight to the point. Only testimony pon gan mo tin wa ise mo se ton school mo se ton university in 2022 mo try lati se mo se TESCOM exam mi o pass mo se civil service exam mi o pass mo de je ni ko to je pe mo fe ran lati ba ijoba sise government work gogo lo wu mi lati ri mo ti pinu wi pe nkan ti mo fe se niyan and I will also have my business and establish myself. I'm also a baker, I'm also a caterer. So nkan to ma le fun mi ni anfani lati le sise mi mo ti ni lopo Olorun to ba fe sise fun tori private job ko ni fun mi lanfani lati se ise yen o je wu mi na lati handle business mi. So mo wa so fun Olorun pe Olorun nkan to wu mi lati se to ba fe fun mi ni ise ise ijoba ni ko fun mi o sugbon daddy nigba ti mo se TESCOM ti mi o pass ti mo se civil service ti mi o exam ti mi o pass dajo Olorun mo ti jo kan na mo ti wo wi pe igba wo ni joba mi fe de ti o fe to fe ronu wi pe employment ko fi sile ati se civil service a register fun ti federal lati ojo yi a ti ri nkankan pe boya ka bere exam a ti mo gba ti joba tun ma soro pe ka bere ka se exam so da wa le mo wa so ki mo foro gun mo ti jo kan na ṣùgbọ́n lójijì lọ́dún yìí ní January mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sí ìjọ Ọlọ́run òjijì ní last year June bí mo ṣe sọ lójijì ní ọdún yìí ní January ni mo gba ìpè tí mo wà ní inú ilé mi ò ní lọ́kàn mi ò lérò rẹ̀ rárá mi ò fi sọ́kàn rárá mo kàn gba kọ́ọ̀ ni ẹni ọ̀hún bèrè lọ́wọ́ mi wípé ṣé o lè ṣiṣẹ́ ìjọba tó bá rí mo ní why not mi fi ní ilé ṣe mo ní why not I can le ṣiṣẹ́ níbi bẹ́ẹ̀ bí mo ṣàṣe ríṣẹ́ nìyẹn o dádì olóòrùn ṣàṣe òun ó ní pé kí n ṣe máa kó fáìlì mi bọ̀ ni pé kí n máa kó lọ nísinsìnyìí ni pé tí mo bá kó lọ nísinsìnyìí máa lè bẹ̀rẹ̀ registration documentation mi bí eré bí àwàdà lórí o bí àlá ló ṣe rí lọ́jọ́ yẹn because it happened suddenly I did not even put my mind to it I did not even expect it torí mo ti rò wípé ìgbà tó wọn ló tún máa tó ṣẹlẹ̀ so Olorun bí ó ṣe ṣe fún mi nìyẹn o I'm so happy dádì bí mo ṣe rí ṣe gidi nìyẹn a career job like a good job tó jẹ́ pé promotion ló kọ́kọ́ fún mi kí n kàn máa gbà lẹ́nu iṣẹ́ tó bá yànsìn I will also continue my education so that my promotion will continue láti máa progress thank you so much dádì I'm very grateful mo dúpẹ́ dádì I'm so grateful and also I want to thank God for your relationship me it is good to serve the Lord it is good to have a real prophet it is good to have a prophet that don gbe ninu Olorun t'Olorun gbe ninu e t'Olorun ro ni agbara it is good lati ni prophet to ni anu lori t'Olorun afiyan ni anu lara anu t'Olorun fun dadi mo ri anu ga o de ki se nipa agbara mi dadi Olorun no yi fun mi and I'm so grateful my relationship it happened all of a sudden mi o lero pe mi gbogbo nkan to ṣẹlẹ si mi nkan to jẹ pe mo ti jọ kan mu ni to my relationship mo ṣe pàdé ọmọkùnrin ẹ dádì mo bẹrẹ iṣẹ ní January nínú ọdún yìí mo wà lọfíìsì lọjọ yẹn òun lẹni yẹn wọlé wa and that is how I met him o bí mo ṣe pàdé ẹ náà nìyẹn o dádì this year bí mo ṣe pàdé ẹ náà nìyẹn and bí eré bí àwàdà he is very serious he did not stay here he is in abroad and dádì there is ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ that maybe I'm going to talk to you ọ̀rọ̀ dáadáa ni o kò kí ń ṣe nǹkan ọlọ́run ò kí ń ṣiṣẹ́ ẹ̀dẹ́ kò kí ń ṣe orí ẹ̀dẹ́ o oore tó pé lọ́lọ́run máa ń ṣe so dádì bó ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o ti yọjú sílé by December, we are going to do our introduction and wedding because we will fair elaborated wedding. Oma shelo ni iwamba, but oni wa elaborated to that extent because I want you to be the one to maswe mi atoko mepo. Mi ojo wedding, Daddy, I'm so grateful. Kolo onje ko sheshi, kolo maje ko tumbolo wami. Owa mbo kolo onshelo, onshela shewole pata pata ni nwaye mi. Modupelo wami o. Thank you, Daddy. Thank you, Modupelo wami o. I'm so grateful. Olo atu ko magbowo inshiche. Magba olo eni kwaya eni fomo shiche onshe. Eshe go baba mi. Modupelo. Now, as I forget, ni salary mi. Ni bati motivation. The full salary by ye. Most of it, I'm not going to let you know. To send this here. Eshe, thank you so much. Olo wa she. Mwe ba mi ki aleluya o.
3: Emi o jan foko na talo.
0: Sister Yeni, you let's say wedding me. La bar or long, a meeting say wedding ready. Book by your molon bulewa. The bubble say long, and will be alone say turn around. Everything just turn around. Good job come, good husband come, and wedding come out in any year. Good job, hello. A jim badwa for you to offend come any. A bill means a seal law. Testimony lo ti basi yen testimony ti kunle reke reke lagbara olorun a to test waju nbo ba to di sunday o mi te gbe lowo yi e lo gbe pamọ si ara awon yoku ti ba ti gbadu asitan mi mo boy o fe ise to le tan ise re ta bo nfowo business na o mi yen si waju tenu aminaka aladusha lati oni ilo to je ojo 16 oni ni 1605 angeli to npa kadara ada ase tin tun ise tin tun aye se agbara tin fa ise to le tan ise ati owo to le bere business agbara yen ko jabo sinu omi to gbe lowo in the name of Jesus oni nje ka pe ni omi iyanu ipele keji to tun sele si sister yen mi mo boyo fe oko gbogbo eyin te ngbo lo ngbo fun oko o ngba olohun gbo fun oko tabi iyawo e gbe omi yen ke wa kunle si di radio yi oni ni ojo Saturday o ti ba won kan yoyoyo ojo Saturday ayo ti e na kan gbodo jade loruko baba to ma ti temi mimo mo duo ninu jebo jebo ase ledumare oko ayanmo aya ayanmo ti e se wo lo nwa kiri woni ko wa okan e pade in the name of Jesus Christ ipele keta eyin te ti e ti wa loko eyin te ti niyawo te ti se wedding oni la maki e loruko baba to ma ti temi mimo ki oju ayo ti e na o jade in the name of Jesus ase ti mo be ipele awon keta ti mo fe gbadua fun nibi te ba wa eyin na gbe ese meta si waju e gbe omi yen dani omi yen o nlo da pamo sara awon yoku ni omi number 5 ni to tumo si ori ofe enikan ni woni eleketa gbogbo eyin te fe loyun tabi te fe gbe omo yin dani wa gbe omi yen si bi kun re angeli to nba mi sise to ran mi nise ni roli amenosha alada pelu imi si olohun ki ikun yen ko gba omodu angeli lo so fun maria pe wa loyun afefe lasan lo fe si even won oba sun te loyun jesu mo so le kan na ki ikun yen ko gba omodu sa bo se gbe omi yen sikun be lo se mo gbe omo re saya ma bo se gbe omi yen sikun be lo se loyun ase kokan loni e ko date oni le to ba se se tin ba ti pari adua ti mo ngba yi ti wa to pe ba nbe nle go and meet e lo meet enikan ni la ro kutukutu be ni ase ni nja boy inu yen gbodo gba omodu olohun mo fo olohun bi o je ki eleyi o doyun in Jesus name elekerin ti mo fe gbadua fun gbogbo eyin te ni lo iwosan gbe omi yen sumo bi omi sumo bi radio o wa joko lele joko oni lo iwosan iwo na fe testimony asa lo gbe nitori aise dede wa ina lafia wa nbe ni ara re bayi ni oluwa wi ase iwosan ati mi si iwosan o ya wo inu omi yen lo gbogbo eni to wa gbo mi laaro yi fun won ni testimony in Jesus' name. Mon lo pari yoku ni osodi la roi. E win la primary school. Ko si wa la kankan. Anin fo anin ba ni programu mimbe. Ma akan pe orisi ipele eyan mesan jade. Eleyi ni oni je ki gbogbo awon to nbe ni agbegbe ni osodi o gbagbe gbogbo eyin te wa leku ipade ti mo nbo yi ipade agbara ni sisi daji ma bere igba ti o ba fi di 830 ma ti pari gbogbo eni to nbe nbe ma fun ni anointing oil gege bi ohun olohun anointing oil 77 emi mo se leri fun yin ma de be ni se ni ago mefa lagbara olohun enikan ni osodi sa wa si osodi ko wa bere pe ejo ewe la primary school titi to fi get en to de to mo be e mo bo nibe ibe lati pade to ba wa di ola bottle water mi ma wa kan kan mewa to ni se pelu eri si omi te gbe lowo gege bi ohun olohun a pade ni wema e mu ore emi ni yanu kan jade by faith odi ni ojo saturday mu ida mewa emi ni yanu kan ani eyin ko to san ida mewa bi emeji si loni tori we oni igangan won aran owo si o gbogbo eyin te fe se be account number church lele 1966 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade an e je se leyi bayi ese bibeli ta fe ka loni iwe job lade job chapter 19 titi wo 24 mefa mefa ni lojumo job 19 titi wo 24 eyin omo olohun ti won bi loni da gbogbo eyin omo olohun te mark wedding anniversary te mark wedding anniversary yin loni iwaju ni ope biti ko mo re si e lo tayo e lo serere koju omo ti nigba kokan ke ro wo mu ninu aye ase ti mo be in Jesus name gbogbo eyin omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 I send the message. You are blessed. It is well with you.

0: fi aye mi sile emi to fara won mi tori ko le ya mi were gwa oroluwa mo ba wi fi aye mi sile o ya duwa o just about a day emi to yo aye to yo si mi to fara won mi tori ko le ya mi were gwa oroluwa fi aye mi sile o oruko jesu fi aye mi sile mo ba wi o oruko oluwa fi aye mi sile fi aye mi sile fi aye mi sile fi aye mi sile fi aye mi sile fi aye mi sile fi aye mi sile aye mi sile aye mi sile jesu oluwa wa bi oruko oluwa dada e gbadura se gbogbo en to mo bi ti mo ni si to wa lo nti tori be to lo nti tori re do dede mi oluwa je koko sinu ode to de fun ra lara re gbogbo en to mo bi ti mo ni si to ti tori re do dede mi e me mi ma o je koko sinu ode to nde e so di adua oruko jesu agbara je jesu raka baka baba ke dada dada dada dada dada dada dada raka baka na to lo sinu oro lorun e pariwo pelu ipa ati agbara teni so fun oluwa owo to tu ogun se laye mi to pe mo se gbianju ki n bo lowo ogun to de nle koko owo yen gbedamu loruko jesus be be be be be be owo to tu inu ogun se ninu aye mi loruko jesus gbedanu gbedanu gbedanu loruko jesus owo to tu inu ogun se ninu aye mi Bedano, Bedano, Bedano, Bedano, Bedano, or what's that? Toto Gusha, Dinwa Yeme, Bedano, Bedano, Bedano, Rakabaka, Jesu, Wunwa, Ebeo, can see, Opio Kuruwa, Abara, Tumumimpo, Latinogo, Sinogo, Jonah, Loruko, Jesu, Abara, Tumumimpo, mi mo won ogun sinu ogun gbo oluwa bi national agbara to mu mi lo lati mo gusogo bi national bi national bi national bi national bi national bi national lo ko jesu gbogbo eyin pa ati agbara to mu mi wo lati nu ogun sinu ogun bi national oluwa gba yin wi loruko jesu bi national bi national bi national jesu oluwa wa na ba gbe oruko yin ga pe iwo ni olorun wa a so pe se gba ope wa ni owuro yi fun wa ni ominira se etu sile nla fun wa awa yo ma yan bibeli so poju gbogbo eniyan wo imole si mo won oju ko si ti won bi gbogbo a se n wo ni owuro yi ati gbogbo ebi ta te n gbo mi ma je ko jo ti wa fun wa ni dande a o ma dupe Jesus Christ oluwa wa praise the lord oruko mi to ba yin soro ni owuro yi oni ni apostle ayeni adeyemo lati jo Jesus our strong church ni ifeso apo ni oyun leyin jamba office mo n gbadura fun enikan to n gbo mi laro e pe bi e se n gbo mi laro e loruko nla di Jesu igbagbo re yo ru soke o n ti mo fi n ba wa soro ni owo e ti mo de fe ka gbadura de ele lori o na ni agbara igbagbo agbara igbagbo so fun ra agbara igbagbo agbara igbagbo so pe mo gba loni emi igbagbo ni tooto so pe mo gba emi igbagbo to le fun mi ni isegun to le mu mi bori aye loruko Jesu. Amen. E je ka wo iwe Marku orikeji lati ese kini si ese karun.
1: Mark chapter 2 1 to 5.
2: Nigba ti o si tun wo Capernaum lo leyin ijo mi lo kan okiki kan yi ka pe o wa ninu ile loju kan na opo eniyan si pejo to be ti aye ko si fun won mo ko si titi de enu ona o si wa su oro na fun won won si wa sodo re won gbe enikan ti o ni egba to wa nigba eni ti merin gbe nigba ti won ko si le sunmo nitori opo eniyan won si si orule ile ibi ti o gbe wa nigba ti won si da lu ton won so akete na kale lori eyi ti elegba na dubule nigba ti Jesu ri igbagbo won o wi fun elegba na pe omo adari ese re jio
0: Amen. Amen. Egbon kan.

0: ni karan jadan awo nu gbo ijokun oro award ma wo awo jola ariya fun irigalo to lohun o jagbon obi kirigalo to jagbon obi tan ifani ire gbogbo ire otun ire osi ariwa gosu ire tin be ni laorun ati yi tin be ni wa orun o ne kute ti mi ti ton gbon laaro otun ni ireto ayoka ni ikoni diamond fm eyin na mo fi kin wi pe ko ojumo e ka aro bi to wa tegun eto yi to nde patapata ojumo re ojumo ola ola olomo wa laaro otun ni lokunrin lobirin omode atagbalagba oyunnu asedi obori ade patapata orun leke tin gbon mi laaro yi ona ni mo ki o wi pe ako aji ode fun ti ojo aba meta toni ire loju owo ri oje wa woni ribi lai lai ire loju wo mo ri ni gbogbo gba e ka bo sori eto ayoka ni ikani diamond fm oloruko mo ni janu omo ife oluwa adebayo oloruko mi emi la mo ki aro omo awuko obirin bi ere fun iko ye eso ni mi omo agbon iyun mi lo mo osiju akogbiri dagbon fa sofun po fun yoyo dagbon fa le omo adile dogo omo agbon tu beleja eyo ran ki pe salafia ni mo ba yin laaro oni daniel afolabi to be ni o mo si nelsi elowo button mi ti won ba mi to po ni gbogbo igba to ma fi ndo ti gbogbon fi ma nkan si ti o mo ki yin o wipo e ka bo sori eto pada lekan si oyi ijejo re ta ndagbere lori eto yi wipo ojo mejo la pade awadupe o lowo olodumare to je ka sugbo won ara wa laaro yi ni ori eto ayoka ni ikani diamond fm be ba si gbagbe iwe irikerido ninu igbo elegbeje eyi ti di o fagun wa ko ona la nka lowo ni ori eto yi ojo re kejidi ni ogorin ibe la si ba iwe onde ibe la bade ni ijejo ibi ti irikerido to si salaye bi okan re se nfa si ife pataki eyi to je iwin inu omi to ba pade ni igba kan ti ife pataki na si kowe si nigba to ran ebora tin gbe inu fila fila sayepo to ran si irikerido na fesi iwe ti ife pataki ko si o fesi iwe na bi ta ba iwe ongan de ni ijejo re ni wi ta ti fe ka nkan ti irikerido to ko sinu iwe to kan ranse si ife pataki oju ewe kejidin ni ogorin ibe na nlade ibe na lati wa gbera so laaro toni tori pe baba debise sise o la se ade bise mo se agbole oni yoruba peru won iwe irikerido ninu igbo elegbeje lati wo di o fagowa
1: omo yin da yipo ti se ibataka o
2: je o ti gbo nipa ilu awon edita re nibi ti omogodi meji tin se oba won bi bawo ni omogodi meta se gori oye ti sapana bi omogodi meji na
1: o di ni iwe irikerindo ninu igbo elegbeje lati wo ti o fagunwa apaketa kujode

0: Moko wa pe aku ojumo ni oni ni ojo abameta ojo kerin ni ogun osu karun odun ta wa yi moko wa ka bo sori akotun eto yin eto wa eto gbagede ajoro ni ikani da amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kora gbagede ajoro oni ati man se agbeyewo awon royin to lede ni arin ose ni gbagede yi awon lameta ojo ateyin ojogbon ara le oni ajo nse ajoro ni gbagede yi taiwo adeyemi ni oruko mi kinkin pelu eto yi pe eku ojo beta eyin te npepe so lo bi kan ni awon kankan lo sele lati pe mo lati yanju mo ti parade bayi e se gan gbo eyin te kan si mi pe se ko si oni lo eto yi awon ko be lati ipinle kwara a lo sinu egbe selu APC ni ipinle kwara loni yi ege bi ala kale oselu APC oni ni won se etoribo commerce yo lati yan awon mo legbemo awon ti o dije olu to nbo labe se bo APC ninu fun joko ni legbemo asogun sofin le yi oni won se etodibo commerce yo lati yan awon eyan yi be na ege bi ala kale egbe oselu APC ka ko mo bayi na ki se royin mo pe awon tun won to Maru dini adofa 105 ti won nife lati do dije fun ijoko ni legbemo asofin ni ipinle kwara ni da igboselu APC ni bayi won fa gloruko won won oke won rekenke ati dije amo awon eyan meta le ni adota oni APC ni awon yi ni won rekenke lati dije fun ijoko ni legbemo asofin ni ipinle kwara lara bi awon eyan meji dini ogojo 58 to gba form egbe oselu APC ni ipinle kwara awo eleyi loni ara won ton fagile ari awon mo legbemo asofin bayi te kan se saketa te pe won fagile oruko won na a gbianju a wo de lara won oruko loni ara won fagile oruko won oni omo legbemo asogun sofin ton soju awon eyan ekundibo sare honorable wolabi royin filede wi pe won fagile oruko ti won na ati awon elomiran a wo eleyi a wo loni oni na a lo si nkan to ni se lori oro peter obi bayi oni to ma ti ma dibo fun 7 pe sa kan so lo won sile nigeria oni ta gbe bogan si on lori wi pe ohun se sa kan so mele si are ni ta ni yo gba oro obi gbo wi pe o di solana igba to wa labga o fa gba sile lo pdp lo labor adc si ndc wi pe sure yan te awon yo gba ore gbo ni yi a wo eleyi loyin na a lo si ipinije to abo papa julo nkan to ni se lo nkan to sele ni ipinle oyo ni ijoba bile orire won ko awon akeko atawon oloko ni gbekun atowo awon agbesumo mi abeka ni awon okogun jalo a wo leyi na loni lori eto yi alejo mi won ti wa ni kale eni akoko awon na ni comrade Ridwan Olayiwola Alesinloye won je lameto awojo won da fun eto moniyan comrade kini pe kojumo
1: e kan ro gbogbo ara le aku opin ose oju ti e fin wo wa olorun oba ko ni je ki oju na fo
0: ami
1: eti ti e fin gbo wa olorun oba ko ni je ki eti na di e ka ro e ku kale
0: eni keji loni awon na won je aja fun eto moniyan ati lame to awujo awon na ni comrade Olariwaju Oladi meji mo pe mo comrade lati loru mo kin pe kojumo comrade
2: mo ki gbogbo eyin ololufe bi te bi ati n gbo wa gbogbo eyin ololufe diamond fm ololufe ti wa gbogbo eyin mo nigeria eyin mo ipinle kwara te ni afan lati gbo oro wa laro yi a kin se dada la bayin e taiwo won na si pe la ba won da si a ki jana mo ni jale se yi fun ojo ibi won ni to pe loni
0: ti lesa ni o
2: okay ti
0: lesa ni bade wa de yemi lo so jo bi
2: to a ki won to emi won ogun loruko jesus christ
0: se gan kakalu agbameto kura lesin loye mo pe yin na ti kin se royin mo
1: bẹẹni
0: pe egbe selu APC ipinle kwara won di fagile oruko awon eyan ti won to marun dini adofa 105 ti won ni won wu won fe dije fun ijoko nile igbimo asofin ni ipinle kora awon to fa gloruko won ara awon to je pe won wa lori ijoko yi bayi te pon wa sa keji abi sa keta awon eyan meta le ni 53 oni won na ko pa ninu eto bi oko meso yo egbo selu APC ti o waye ara won ti won fa gloruko won mo daruko enikan lekan oyan ni honorable Razak Owo Labi to je pe won soju awon a eyan ekundibo share nilegbimo asofin ni ipinle kwara ah be omo legbimo asofin to soju awon eyan ekundibo edu na isa gideon nbayi na on rokunle lowo lori pe won o wa ti o to nile o fa wa sakeji o fa gele oruko re ni kwara north ni ijoba bile moro a meji to wa nbe awon ti won yen kenke ah ni joba abile oyun na ah en to je igba keje abenu ganle ojo oyebode oruko ti e won fun telu wipe yo dije sugbon ah ba mi goye joseph omotosho razaki ati gbenga ati yusuf gbenga ton soju eyan oke royisin esa sawo igbodu constituency awon eyan yi won fagile oruko awon mejeji won fagile oruko won ni won le pada be na kin fe ni na kun awon asofin meji to wa se ba bile ife lodun ganiyu salawu to soju awon eyan ekunibo mupo ati owo labi razak to soju awon eyan sare oke ode awon mejeji yi na won fagile oruko won ni karan central o da yi pe enikan soso won na ni won fagile oruko e
1: areola tundun
0: alanamu ton soju awon eyan ekundibo alanamu ajikobi constituency yen aisha alanamu ka central ni kan fagile oruko e kan ko bina bo se yuti le fun na come relation lo
1: adupe fun olohun e ri pe oro apc both national level and the state level e ri pe ti state wa yi Kwara state o wa ninu awon interesting states ti gbogbo onikaluku wo in the history of this state ni Kwara state to je wipe 24 house of assembly members ni amani ko sele ri since the return of democracy lati 1999 they bi pe awon oludide awa ni to 158 aspirants ni egbe kan se mo pe ke se pe egbe meji lati pa gbogbo won po to fi je 158 egbe odidi kan ni which is a APC e je ka kokko fi oju sunukun ka kokko fi wo because ani 158 aspirants kilo bi 158 aspirants in wa soro mi yi pelu owe because loye ni agbabudo mo fi soro diamond radio station ti awa ina ni ma fi se example ani gm ani sub directors ni bibai awa ni oludasile radio ti awa e ri pe power yen on wa latoke lo si kini lo si sale that is to say few basi olori nibikan she understand she o pe kini yen

0: wọn a fẹ lọ sí ibada fọlọ
1: hmm
0: bo ni wọn lọ wọn fẹ lọ sí hajj
1: hmm
0: osu ta wa wa nu e yi ta fẹ tatara zul qada ta fẹ bo si zul hijja o n lo lọhun ro yin pe wal fajr
2: wal fajr
0: walayalin ashir
2: walayalin ashir
0: kini ki lo lọhun fẹ so ta fi so yi pe ọlọhun paro
2: kini bura fọ
0: ọba ọrọ ta so pe ah kilo ma mo lọhun gbura ọlọni wal fajr mo fi as wal fajr ni bura o lẹyìn gbà tí mo fi àlùfájà rí búra
2: tán láyálì láṣẹ
0: ọlọ́run ni mo fi àwọn ooru mẹ́wàá kan búra láyálì láṣẹ àwọn ooru mẹ́wàá yẹn mo fi búra wọ́n ní kí lóyún tọ́lọ́run fi fòru búra ní í pé ìtumọ̀ rẹ̀ ní í pé aṣọ́mọlọ́hùn bíháàbì ìlàyálẹ̀ àbọ̀mọ́tìhà torí pàtàkì pé àwọn ooru yẹn pàtàkì ni àwọn àfọ ní mímọ àwọn wa tọwọ́ bọ̀ torí tọ́lọ́run bá fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ wa yóò gbé wa ní mojimal ni o didi lo lọmọ nso oro kale tori e la fi ni awon tafasiri to po
2: ko to tafasiri
0: awon yan ni o ma tu won ni ooru mewa yi akoko awon ka koko to wo bo yi pe mewa akoko ramadan ni mewa akoko ramadan to lo npe ni arahma o ni mewa yen ah kan ni ara mewa igbeyin ramadan ni to lo npe ni itikun minana ta na bi so be pe mewa igbeyin ramadan ni eru di o man be iyan do ma aljana ah kan ni rara mewa akoko dhulhijja ni
2: allahu
0: akbar itifaku awon afa ni pe layalin ashri ti suratul fajr yen se mewa akoko dhulhijja ni ki lo lohun wa sajo sinu e aja so much
2: walayalin ashr
0: ko si lu nla omo nla lo wa te ba ni lu kan tobi ah ilu nla ni ko si lu nla ilu nla kankan ki lo mu maka tobi anabi tan bi nbe ni
2: allah akbar
0: awon ilu kan ti wa before maka kini o mu wa tobi
2: wa illa fala fadlin li turibin ala tur
0: ito mu awon mewa yi awon ooru mewa yi ito mu won tobi o ni pe awon isele nu e
2: allah akbar
0: isele nu e lo mu tobi won pe ojo kan ni yawm talbiya
2: allah
0: won pe ojo kan ni yawm arafa won wa n pe ojo kan ni yawm tariwiya ninu awon mewa yi ni lati ba pade layali na ashiri o la n so fun wa yi pe nijo monday ni o ti bere gbogbo en tolorun ba fun nipa to lalaafia o gbodo fi awon ojo mesesan e o gbodo fi gba we
2: allah akbar
0: ti o bere lati jo ijo monday ti n bo wa yi
2: alo pa si jo arafa
0: yo wa lo pare re si jo arafa awon mo ya wa nisin yi obu won an wa loju ona bayi awon mi ti de sohun awon mi ti se umra won mo gere ti ojo hajj ninu mewa yi ni o ti sele to ba di jo elekejo ojo elekejo yen o ma bo si next up monday
2: allah akbar
0: ijo en ni won o ma ko awon alalaji awon alalaja won mo ko won ko ni maka won wa ma ko won lo si muna ko si nkan kan ti o wa lenu won ni jona ju pe labaik allahumma labaik tori awon ise kan wa won e da niyan re sinu e wi jade ni o fe gba re ramadan o wi jade ni ah ya 29 ni boya 30 ni be na ni se awon mara te ba ti gbe ewe tan e gbe iramu tan o wa wi jade labaik allahumma umratan Olorun mo je pe re o aso to wa Olorun mi yi
2: fun umra ni
0: o fun umra ni o
2: mm
0: je so kale layo be na ni ijo elekejo yi tin je next up monday gbogbo awon alalaji won o ko won ko ni hotel won lati maka won a ma ko won lo saye kan ni muna tan ba ti wa ninu aso yen ti won o wi kan to ku ni maka ni pe labaik allahumma hajjan Olorun mo je pe re o
2: eleita gbe yi o
0: aso to wa lorun
2: eleita idalaji ni o
0: eleita fi idalaji ni o e to mu mewa yen tobi niyan
2: walayalin ashir
0: e to mu tobi niyan gbogbo aye won wa ninu aso kan na
2: walayalin ashir
0: aji mustafa gbogbo aye won wa ninu aso
2: ati governor ati president
1: ko mo lagbara
0: àwọn ajọ yẹn lọ́lọ́run wa máa ń fi wá ṣe ìyẹn
2: ẹ̀yin malaika àwọn tẹni má dání
0: tọ́ bá

ja tun mo kira wa pe e ku dede akoko yi tori pe e ku le la kara le re wa bayi na la kirona to ba jo meji meta tare ku ati na la kire ni e ti mo bo ba ti di gbogbo ojo aba meta saturday bayi ago mokan la bo yale ta ba ti lo ti to fi ba di ago meji la osan pon garin garin emi ati yin na ni eto yin eto wa te ti mo bi eni mo wo yen na ni ko pe meji awon asiori gomina Abraman Abrasat ki se gomina ipinle Kwara gomina Abraman Abrasat ipinle Kwara awon asiori wo ni won ti se lenu gba tan wa nipo ki se pe akadede mele iwa fun yin eto yi lo je eto eleyi ti egbe Alliance for Sustainable Kwara ti won sanwo fun ẹgbẹ Alliance for Sustainable Kwara ta wuyi labẹ alaga won Alhaji Rasaq lawa o bi mo ni tin si alukoro fun ẹgbẹ yi ta mo si honorable Kale Oloje ati awon isongbe won ni won kowo le feto yi so meji teto yi dale lori tuwa ti mo pe bo me ni ba se re ja ko se wo me ni ba da na e jawe nigba ta ni fi saya egbe yi won ni ku se a ma mori oniseya segan yo si je kwawore o ya siwaju egbe Alliance for Sustainable Kwara awon na ni won kan sara ti won lu gomina logun enu be won nigba ta won se be ta won tu gbogbo awon ise ti gomina ipinle yi ti won se ta won tu gbogbo e ti won gbon yebe yebe won ri pe enu bole ko tete bole ko gomina ti ipe tu meje to de pa nigbo yato fa won ti gomina ti won ni won se lowo lowo ta wa yi o ja won idawole gomina nipinle yi na ti gbiyanju o ti se gudugudu meje.

ni pe loni ta tun foju wo na ni ipo toro oselu wa ni kunle kwara ori awon ise takuntakun ti gomina ti won ti gbe se gege bi egbe alliance for sustainable kwara bi won se ni a mo pariwo e

lẹ ri pe gbogbo awon eto oselu bobo pa bobo bu lese o ti da feyin tegun fi so nipinle Kwara be ti ba wa pa ni bakan toro odun ni bakan won lawon to ba ti e pe boya won fa pa janu to ni se pelu oselu nipinle Kwara so meji tayo pe lowo ta wa ye ri pe opolopo wa pa won mori lele ejo gege bi aseri eleyi to je pe ki saba waye be tele gbo awon oselu eyada yo be yogo yo wa yo yin gbo e won lo ti da fi eyin ori pe gomina ti ko ipa ribirebe ni ipele yi gege bi egbe alliance for sustainable Kwara mo se ni mo pariwo e ani gbogbo awon to ti e ja awon mo ti won mo nlo e ma awon olohun kike won yen awon mo ta awon ni anwi yi omo o sile ya o beere won ni gbogbo won gomina ti seto o ti ko won bigba teyan ko ni ko nle o ti ro won dab ko lu nle o ti ko won ko laarin ilu o je ko mi alaafia ilu toro o da awon losilu gan won ori won lo mo

ọpẹ náà la ma du bẹyin ba se ndarapo meto ye ma gbagbe awon asiori gomina malam abramana abrasak tipinle kwara eleyi ti egbe eyi ta mo si alliance for sustainable kwara ask ti won sanwo fun ona le ngbo yi kan ni damode 8.7 fm ni lorin wa ti di ago mokan laabo ni gbogbo iya leta baye lati iya leta on titi di ago meji lo san pangarin aha oba mo ki ona le to yi ma nse be gori afefe iye tin ba fefe so re nta si nwo loni ke ba se nba bo beyin ba se ndapo na ni awon ipa eleyi ti ipinyanju to ja ti malam abramana abrasa ti won ti ko ti won ti la ni ipinle yi lori oro oselu o nbo ni nbo lohun ah eleyun ti di afiyeyin ni ipinle kwara awon oselu ka mo mi tupe tupe ka mo le so asun ranun asun fori losuka o ti da afiyeyin awon oselu ka ma yogi yokumo yo ponpo ya da yo be yo bon yo gbogbo e on leleyun o ti da fi eyin oselu ta nse lasiko ye oselu eyi ti moke ni bale ni o se pe eni to ba ndu abi ti oro ba te lorun gbale ejo lo ni won ni adupe iyen egbe alliance for sustainable kwara won ni ka ma adupe gomina ti gbiyanju gomina ti gbiyanju ti e ba pa julo lori oro to loselu de nipinle kwara

tẹgbẹ sustainable yen alaye for sustainable kwara ask ti won fi npe ka ma dupe lowo gomina nipinle yi malam abraman abrasak ti pinle yi won ni ka tun ma se be dupe o lowo awon ti won jo nsise po pelu gomina tori pe igi kan ki dagbo se won ni ka ma dupe pupo lowo awon ti won ko worin pelu gomina ti won jo nse ijoba ohun to fin dun maran maran ti gbogbo fin kan se bi awon asofin nipinle yi awon commissioner gbogbo awon sc ni ssc ni ati gbogbo opolopo won be bi awon pansen ati be lo lawon gbogbo le se ijoba to wa nipinle yi ati awon to je awon teyan sipo ijoba ti won kun gomina lowo ti won ja kikini ohun ko rorun fun gomina lati ma se won ni ka ma dupe lowo won tori pe ise latakuntakun o na ni won se lati ri pe ohun gbogbo o lo bo ti ye ko ma lo nipinle yi papa julo lori oro ti e ka oselo won ni ta ba wo kini ohun o mu yes lasiko ta wa ye ni tori pe gbogbo an lo janduko loselu lati ma domi alaafia iluru ka ma de janduko loselu latodo loselu kan so loselu mi won le leyun o ma ti di igba o ti di agbon o ti roko gbagbe nipinle kwara pe abalajo idire o to je pe o ye ka fi ma dupe ka ma gbosuba fun gomina nipinle yi

0: ago. Ago la affiliate to Diamond 88.7 FM nile lorin na la wa yi mo ki alase apase ile ise wa yi ti an fun wa ni ore ofe to po to bayi ti an fi ni ka mo mu eto iwa si ti gbo yin ni gbogbo ojo mejo mejo bayi nibi ti a ti se aponle awon ilu wa gbogbo ta n se igbega ati igbelaruge fun gbogbo ilu won yi ki won le dagbasoke dada ka won yo ti e le mo wi pe ilu yi ibi to wa re agbegbe to wa re bi ilu n se bere re ati ta ni oba to wa nibe titi di akoko yi adupe o lowo olohun adupe o lowo alase apase ile ise wa ori ofe nla la rigba amo lori o e pe fun wa sa igba yin yo si tu wa lara dada adupe le ko si gbogbo loga loga le ise wa yi be laturi oga agba le ise yi ma o sa adupe o oga wa leka karagata adupe lowo eyin na bakan na la dupe lowo gbogbo loga loga ni mo eto gbogbo to nlo ni eka iroyin leka imo ero ati gbogbo osise patapata to wa Diamond 88.7 FM ati gbogbo obi ta npe ni Diamond conglomerate patapata gbogbo yin patapata la ki wi pe e mo ku ise o ise yi ko ni di ise mo wa lowo ago laafin o
1: ago ago laafin ago ago ago
0: ago laafin leto Diamond 88.7 FM ile lorin mo ki gbogbo kabiyesi patapata mo kori ade mo korun leke tin be lode ile yi ka de ope lori ki ba tan ope lese ekesin oba o se je ko pe de ko so ni ariwa ni iwa ti la orun tin be lo gbogbo agbaye patapata ibi ti gbogbo eyan tin ni oba ti an ni joye patapata mo se kabiyesi le ko si gbogbo joye patapata tin be ni ilu kokan ni mo ni kara ole won ni kara ole la akoke ru yin e pe o ni gbogbo bi ti ile yin ba wa patapata ni mo ki gbogbo awon ti won sugba wa lori eto yi ti won ti wa bakeries ojojumo ni won ma dupe lowo yin saboke muritala ni ilu ilorin na le wa yi te ti se ohun gbogbo ti olorun ni ke ma se nipa ti je confectionaries ati bakeries ise yin ko ma ni di ise o atajere na le mo ta ni gbogbo gba confectionaries ti won ti wa onkuti confectionaries gbogbo yin ni le ise yi latori oga patapata gbogbo yin patapata na ni mo ki gbogbo yin te si ngbero na wi pe o ye ke kun wa ṣugbọn ti ko ti jọra won olohun o ji ojọra won e si ba wa lori eto yi gbogbo yin lolufẹ wa patapata gbogbo yin ti e ngbo wa mo wa kan be ni wara won le se bi won ti e pe won gbodo so fun wa wi pe e bayi ni tori seri bayi ni tana seri bayi ni to si to koja gan bayi lo seri mo dupe o baba wa ti won be ni sawmill na gbogbo yin ati gbogbo eyin ti e ngbo wa patapata ni gbogbo bi ti e ti ngbo wa ni ilu gbogbo ti e ti ngbo eto ago laafin patapata na ni mo ki mo dupe o ago laafin o
1: ago ago laafin ago e ba wa ago laafin ago
0: ago laafin o loni ipinle Kwara na ni mo fabo si o ipinle Kwara la fabo si joba bile isin ni mo si lo ijoba bile isin na la wa loni yi ni bo si la wa ni joba bile isin ilu isanlu isin ilu isanlu isin la wa bayi loni loni loni yi lodo baba wa tenje kabiyesi to ni ni lu isanlu isin ibo ni lu isanlu isin ti e wa ilu isanlu isin be ba ku ni olulu ipinle Kwara te lo ilu Omuaran e dajase e koja oro e dedidi e si de oke onigbin be ba wa doke onigbin e ya sowo alaafia yin e kan lu kan tin je ijara isin be ba ti de nu ijara isin le ba ya sapa otun yin ilu sanlu sin tarara le lohun odile baba wa kabiyesi ile ife ni itan so fun wa wi pe awon ti an te ilu sanlu sindo ni an ti wa o fi han pe omo yoruba atata ni awon omo ilu isanlu isin se igbomina ni won ni ede ti won nile isanlu isin baba wa ti si wa je olusin ti le sanlu isin toni awon ni baba wa His Royal Majesty Oba Dr. Solomon Oluwagbemiga Oloyede Atobatele Keji Mosheka Biesi Mosheka Biesi Mosheka Biesi Kade Ope Lori Kibata Ope Lese Keshi Oba Oshin Jekupe

Satie ni baba wa kabiyesi Solomon Oluwagbemiga Oloye Deyi ojo nla lojo ohun ti se ojo ke kan osu ke kun odun 1983 ojo karun osu karun odun 1963 ninu idile oye ile nla lagbegbe oke agbo nilu isanlu isin ijoba ibile isin toni nipele Kwara yi nigbati arabirin Felicia Oyinloye omo won nile oluode nilu iwo isin fi oyun osu mesan bi omokunrin kan lanti lanti fun oko re Moses Akande Oyinloye nigbato pe ojo mejo gbogbo idile ati ilu panupo won so omo ni Solomon Oluwagbemiga Oloyede kere kere omodekunrin yi bere si ni dagba nigba to si kuro lomode agbe korun re nu oko lo ba bere ile eko alakobere Saint Joseph Primary School Isanlu Isin bo se pari ile eko alakobere ta pe ni payamori gba na to si se asege ni won ba gba si ile eko giga grammar ti jo onitebomi nilu Isanlu Isin yi kan na nibe lo si ti keko jade to si gba iwe eri oniwe mewa ko to wa lo kawe si ni ile eko oluko ni agba ta mo si Kwara State College of Education nilu Oro to si gba iwe eri National Certificate in Education Washington International University nile America lo ti kawe gboye ninu imo eko ta mo si Bachelor's Degree of Education eri wi pe ngba ti baba wa ti mo wi pe ise oluko lo ni won fe yan laayo ni a lo ri se NCE ba ti an ko nbe won gba BEd eri pe itona eko ni

fab private schools. Nilwe ko yikana. Alaye luwa oba Dr. Solomon Oluwagbemida Oloyede Olusiyin ti lu san lu sin toni ti bere si ni je asaju lati igba iwe re wa nigba to wa ni ile eko alakobere oni o wa ni di agolilu ta mo si timekeeper ngba na nigba to si tun de college ni an tun yan bi house prefect e ri pe ipo asaju koma se control awon eyan lona to da bi tomo luabi lo ti bere lati gba iwe re wa latari pari bribi ti o ti ko si idagbasoke lagbon eto eko oro ilu ati agbo kristeni ti ile eko giga fasiti European American basiri edin ti o tayo be mama fi oye tawon lola ninu eto eko ala anu eniyan ati eniyan gidi ni oba alaye to ye ka da lola yi ni won ba fun ni oye omowe doctorate in human letters lojo kanodilogun osu karun odun 2018 ninu gbangan awon olukoni teachers house university ile ghana eti wa nilu accra lojo kokandilogbon osu kewa odun 2009 lodi olusin tilu isanlusin lojo kokandilogbon osu kini odun 2009 lodi olusin tile isanlusin leyin ti awon afobaje ati gbogbo ilu na ti pohun po ti won panu po lati fi sori apere awon baba nla re lojo keji odun 2009 yi lugba opa ase gege bi oba oba onipo kini ni kabiyesi oba Solomon Oluwagbemida Oloyede ise ohun si ni alaga agimo loba loba ni ijoba ibile isin ni ipinle Kwara bi abako itan yi bi a ko ba fiti olori Dorcas Owade Oloyede aya oba toto obirin to se fokantan abiamo rire oluranlowo pataki alati leyin lati odun iwa sinu otan yi ko mo ti pe o olorun fi awon omo to gboran to se dede to se leko jinki won baba wa kabiyesi oba Dr. Solomon Oluwagbemida Oloyede atoba tele keji olusin tilu isanlusin eja se won ni kabiyesi oba lase gẹgẹ bi a ti se fun awon loba loba lode ile yi.

0: Malay Christie. I stood on my feet. Imina lo kakri wulies kaya ati bebe lopolopo wuli ni siisi. Tumwa badwa ti mudevidoba. Ngbati wan so fun mi abaja di result won pe mi ni oba mu mo dupe lowo Olorun but gbogbo ejulo ki se nkan ti o je nkan ti mo mura kale mi o mura kale but mo child inu mi dun imoran mi fun awon mo san lusi nani pe kan je ka fowo so wopo. That is 16 years ago. Timothy Dere Oye, Kosi Ja, Kosi Ta, Kosi Wala Kainu. We already ba Oseru. Why is on losing? Why first city joba? In the middle of one way, without a bad city joba, I'm on the class than Arawa. Because Kolisi development, oh, out, oh, down, oh, what I knew to say, oh, Polo Pokati joba, my sifuwa. So, but more one fear, go along with my loose and losing. As you go, Ibo. To buy the Dicka City, to buy the Wanta, Ibito, Iban Law, Cafisipe, so that Bubo, Saka City, Ijoba, and that's it. You want only ya, we are only Shifwa. Community development in Anglo, in my own mind, Nani, we are one, my belief, we are one ID, we can job. Kate Bubo, look at the car, corporate, but we are ID. Ibiti ati nilo ati dawo ninu ebi tati nilo ati dawo ninu idolu because idolu la wa nlo lodo ti wa ninu family kokan ninu idolu kokan ikan ti o ka si silu ade ti gbogbo awon ti olorun gbege ola fun ti won ka woro idagbasoke ilu yi o se pataki so mo n ro akopo atobirin atokunrin ni mo nbe pe kan je ka call for us ko kan for us wopo ka gbe ilu wa laruge tori ko si Jerusalem mera isonu inani olorun wa lowo
1: kile fe ki ijoba se fun yin
0: mo fe ki ijoba ba wa da oju ona wa lati kini gbede jo sayan mo fe ki ijoba ba wa soju ona wa lati omo aran de solution then ki ijoba ma se an dupe lowo ijoba itori nkan ti ijoba se nipa eko ki se kekere to se nipa eto health ki se kekere so a dupe lowo ijoba sugbon sibe olifa tun sini general hospital wa wa be general hospital is the only general hospital in the same. So ki joba kan ran wa lowo lati ba rehabilitate
1: kini ipo ba gba lowo yin
0: ipo ba to gba lowo mi ibere ya o ko kidi e ti mo so pe o ko kidi e ni pe ko reduce me because I was a teacher but a just school organizer. So crowd with Mamela, that you change me. So, Bimoji ni awon anaki. Ni non le we, awon like boro, na awon staff, na awon ma, na. Na ni mo ni awon alaki di non. So, ko reduce me. Ipo oba, ko reduce me. O ton bo fun mi ni olani. O de ton expose me. Si, ikatan kwe nomo ini ya. Gege bi omo leyin Christi emi ma fi gbogbo trust sinu eniyan but the bible ti o pin mi pe ki ma se gbekele eniyan so ti ma so pe ipo oba o reduce mi ni imori olorun ni o tun mu mi sunmo olorun o de ti mu mi ni fe ilu mi si ko reduce mi rara
1: awon miran wa ti e se nigba ti e ti di oba ti o se se ko je pe e o le se mo nisin
0: ara we the only thing ti mo kan ri pe mi ti di oba mi ni driver emi fa mo wa moto mi mi se ko si bi ti mi ri wa moto mi lo sugbon nisin ti ma di moto maya ti ma lo se ko aye mo se mi so mi muti mi de musiga ya mi o so pe kan awon to mu pe ko ki se pe kan ti o ba di fun o ba hate won mu ni so then igba na so we ko si kankan ju pe yes but mo de bo ba ba na mo se wa lo ko long tennis to tennis mo ma ngba so o ma take mi lo si Ilorin because could see any court maybe. So what for me need another extra journey. It's just a time of you are over. Then you look okan ka kawoyan wa ki awon oba kan je ka sora wa papo ni sin local government pelu gbogbo kan ti a jo se papo ni council. We are very okay. I need a lot of anikaka. So long ko so gbogbo wa.
1: Finally sir, e ki awon oloyi ati awon omo ilu Sanusi.
0: Okay gbogbo eyin omo bibi Sanusi lokunrin ati lobinrin nile ati loko ati ni eyin odi. Okay wa pe ako asiko yi lagbara lowo Olorun loju emi wa Sanusi o dara. Okay, gbogbo eyin oloye patapata akwase yin de chief of staff baba wa isinke solo akwase yin dire ijade oku re o je gbogbo alogun ejo mo fe ki gbogbo wa ka bere sini celebrate life babae baba aswaju office solution chief eso adidayo baba na ti koja lo 27 2029 oni isiku won na o ma jes logosti na so mo kiwa pe akwase yin de awon baba won yi iku owowo olorun je ko wo san losin iku agba ti o ba ilu je olorun je ka ri mo awa ti o ti dagba die na won o dagba won darugbo awon mo kekeke o ni mo san ku
2: baba wa kabiyesi olusin ti le isanlu isin ni ipinle Kwara awon le ti gbo ohun ti an so ati imoran ti an le fun gbogbo omo bibi ilu Isanlusin akoko ta ni yopo pupo ni o si gba wa adupe lawa ba wa oloye ode ti ile Isanlusin adabawa oloye olobin ti ile nla ni ilu Isanlusin ti won se atona bi eto yi bo se lo bi o se waye yi e bi o se ri pe adodo kabiyesi bakana ni mo dupe lowo Hoyes events mo dupe lowo yin ati gbogbo omo bibi ile Isanlusin papa yi lo mo dupe lowo Umike Trust ti won se ba wa rin awon rin ajo ti en ba wa rin yi lori eto yi bakana ati gbogbo loba ni ile Isan ni ile Isin patapata gbogbo yin ni mo ki gbogbo yin na la si dodo yin ni oko kan ejeji lati mo ki le ni fun ilu yin ki lo n te fe ba won omo ilu yin so baba wa is royal majesty oba Solomon Oluwagbemiga oloye de atoba tele keji awon ni olusin tile Isanlusin toni mo se kabiyesi e ja ki won ni kini oba gege bi kabiyesi ile Isanlusin toni
3: kabiyesi o ejire bi o e mo jire lopo ole abi mo jo jire ni sare ko mo jire bi o jire mi omo bi baba mi ba ti jire abuse oju oro ni yin ati ba won leke omi o si bata ni ati ba won leke wodo o su pa ni yin e o se do wo bo loju rara e ti le tete se ba e gbo orun tuntun egun la pata ni yin e le tete e yo laarin awon irawo ipo okoro elu bo ni yin ti to do gbagaran ninu oko ojo terin ba de gbo erin gbagbo ni ira fun ni gbadan ti won ba ti wo sodan afa yin ti doja ki gbogbo araye kan wa bu voice ati ojo tolage mo ta yin ba jade erun osi gbadanja iku lo nbe lode kan ya fun yin ofo lo nbe lode kan ya fun yin idamu lo nbe lode kan ya fun mi baba mi lagbo omoran ti fi ina ja ati feteja
2: bẹẹni ilu Isanlusin lawa yi Isanlu yeye omo ajogogun arogun matidi arogun masojo owo koko owo karakata ere oko ni afila titi akopete esi lo ni yanturu akosibitu akole alarabara akawe agboye lokiki ni Isanlu akikanju re lo mu oyato ilu ibile Isanlu modupe pe okun ipe atun ti se to ni bi oluwa lawura bi ti ni ka se le ko si mu dupe lo kabiyesi ah humility ti mori lara baba yi mo po gan o mu dupe kabiyesi e pe fun wa Israel Majesty Oba Solomon Oluwagbemiga Oloye di atoba tele keji ti won je olusin ti le san lusin toni dupe lopolopo pe gba mi laye lati ba yin soro lati ri yin titi di ojo mejo ti a o tun mu ilu mi oba mi wa fun yin Olajide Ibrahim loruko temi ti mo dagbere fun yin pe odigba mi odojo mi ojo re ago laafin o

0: emi o pe oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kerubu ati rafu onise siwaju eka ikefa saboke ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso agbosan jeje oye ni bi o ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa
1: mo ki gbogbo eyin eyin olorun ni bi gbogbo ti a tin gbo ohun mi olorun alagbara nla eyi to da iwo ati emi si oba to pa wa mo ti a ri ibere ose yi ti a si ri opin re lo layo ati alafia oba ti ko je ki emi ati re ka di oku tabi ki a wa ni ibi ti ko te wa lorun mo ki ile ise diamond eyi ti olorun nlo lati ma gbe ohun wa si afefe ati gbogbo awon eni olorun miran eyi ti won se ise iranse ijere okan bakan na mo ki ijo kerubu ati serafo ni tesiwaju eka kefa saboke ilorin eyi ti o n se onigbowo eto yi eyi to n se onigbowo eto yi ti emi iranse yin o n se agbenuso fun mo ki gbogbo awon iranse olorun ninu ijo na mo gbadura wipe loruko jesu ise gbogbo wa yo lere ni pataki julo mo gbadura fun gbogbo awon ti olorun n lo ninu ijo na ati ni bi gbogbo lati ma se onigbowo fun ise iranse yi adura mi ni wipe ohun gbogbo eyi ti a furugbin yo so eso yo digi nla eyi ti eso ori re yo le ro wa lorun lati je eje ka gbadura baba wa ti olorun wa nipasẹ jesu kristi adupe fun ore ofe re lekan si olorun gbope wa emo egba yin wa olorun ba wa soro re je ki oro iko nipa ninu aye wa ni oruko jesu kristi oluwa wa ami loni a fe wo koko pataki kan ti o ni se pelu igbesi aye wa gege bi kristiani koko na si ni ewu ti o wa ninu sisun ni akoko bi eyi ewu to wa ninu sisun ni akoko bi eyi ta ba n soro nipa orun orun nipa ti ara o dara lopolopo teniyan o ba ro orun sun fun bi ojo melo kan e ri wipe alaafia re yo buku oni lalaafia dada sugbon ta ba n soro orun nipa ti emi ohun ti ko dara ni ohun ti o le baye eniyan je ni ohun ti o le mu ki eniyan ko lo si orun apaadi oni e je ka wo ayoka akoko o wa ninu iwe Romu ori ketala ese ikokanla Romu ori ketala ese ikokanla o so wipe ati eyi bi e ti ma akoko pe o ti to wakati nisisin fun yin lati ji loju orun nitori nisisin ni igbala wa sunmo etile ju igba ti awa ti gbagbo lo ti a ba je eni to n ka bibeli daradara a o ri mo daju wipe akoko ti a wa yi akoko ti a le so wipe opin aye ti n sunmo etile ni opin aye o ti n sunmo etile ni akoko eyi ti a wa yi opolopo nkan ti bibeli so wipe yo sele ohun lo ti n sele orilede ndide sira won ile oba si ile oba ati be be lo ara akoko ta wa ki se akoko isere rara akoko to je wi pe o ti e le salaye kini o sele ni iseju marun si ibi to wa akoko to je wi pe o ti e le salaye boya orun to sun yen ibo ni wa ti ba ara re akoko to le salaye boya irin ajo to rin se wa debi to nlo abi wa pada lo wa lo sodo baba loke akoko yi ni akoko yen akoko yi akoko to kun fun ibi ni akoko ti ese npo si akoko ti idile nbaje opolopo eniyan nsubu kuro lodo olorun bi eniyan ba sun ni akoko bi iru eleyi o tali baye reje hallelujah ke wa ni a le pe ni wi pe eniyan sun ninu emi ikini eni to ba sun ninu emi o a di alailera ninu adura ati le gbadura re anira ki lo si fa oni wi pe awon ibi ti o ti ba ara re ibi to ti ba ara re je fun olapere kan eni to je wi pe ni igba to fe sun laaro to fe sun lale sorry koni nkankan lapo ko si si onje nile a mo ronu kini o sele laaro bawo le ohun o se lo bi ise to ba je eni to ti niyawo bawo ni aya ati awon omo won o se lo si ibi ti won ati be lo o ti e le wa iru akoko yen mo o mo nse to je wi pe igba miran gan o le je pe enikan sick igba miran o le je wi pe landlord o wa bere owo ile ati be lo now iru eni yen boya ni jiji to ma ji laaro kutukutu landlord lo wa kan lekun ile ibo lo ti fe rokan gbadura nkan to mo ro ni wi pe ibo lo hun ti fe rowo boya on fe ya ni boya on fe gba loan ni ati be lo so akoko yi o je akoko ti okan awon eniyan rewesi ninu adura okan awon eniyan rewesi ninu adura elomi a wo wi pe eti mo gba ki lo da fun mi imiran ni wi pe eniyan mo ife oro olorun o mo ndiku ninu aye eniyan ife oro olorun o mo ndiku ninu iru aye eni to nsun ninu emi ti won ba nwa su oto ni bi tokan re ma wa o ti faye re fun Jesu no doubt ki sheni ti o faye fun Jesu ki sheni ti o jewo Jesu ni oluwa ati olugbala re sugbon awon nkan to wa laye to yi kakiri o ti choke debi wi pe ko fe ni fe si oro olorun mo elomiran a bere a pada sinu igbe aye ese o ti faye fun Jesu sugba pada sinu igbe aye ese o le je wi pe igba yen ni won fi nkan lo pe wa omo aye la se ka to sorun ma fi lo to ba sa ti se bi to ba ti da fun etan wa toro fun dariji ese ta lo so fe wi pe o le ni ore ofe lati toro fun idariji ese ta lo so fun e akoko yi akoko pe eniyan sun ninu emi o je akoko ti eniyan ki gba ikilo e je fun ni apere kan apere yen ni ninu aye siga tawon eniyan mu ni ara pali siga won ko sibe money, smokers are liable to die young. Iyan ni wipe o sese fun en to ba tin mu siga o ko ku ni kirewe rewe o de ni abi ni mo boya se npolowo siga nisin sugbon nigbati won mo npolowo re dada tele tele si won ba ti tan ba ti pari e won so wipe minister of kinikan warns that so, tobacco smoking is dangerous to your health ejo tori olohun awon kini won ti so kini nkan to wa se debi wipe eti re o wa disi debi wipe o ti le wa mo nkan to ye ko se mo o wa lo nfa siga ta ba so fun ni my brother kan ni kini kan uncle kan ni igba kan awo kan koko baba sasun nti o mo so niyan pe se bo mu siga ko ku now hallelujah so iso ninu emi eni to ba tin sun ninu emi ko mo nkan to nse mo ko mo nkan to nse mo o de mo sisun ninu emi mo wa sile ku fun ota e je ka wo iwe Matthew ori 13 ese 25 owe miran li o pa fun won wi pe ijobo orun dabi okunrin ti o fun irugbin rere si oko re egbo o sugbon nigbati eniyan sun elomiran orun lo sun to gun fi wonu aye e ki sorun nomo orun ta nso yi sugbon o kan re ti jina solorun igbe aye re ti jina solorun ohun gbogbo to nse o ti jina solorun o wa mu ki ota ko wole oni nigba ti eniyan sun ota re wa o fun epo sinu alikama o si ba ti re lo e wa ri wipe ojojumo gbogbo bi to ba lo lati gbadura oluwa ogun yi oluwa ogun to nja mi ogun idile ya ogun idile baba ogun idile oko ogun idile be meanwhile awon ogun to ti e wa npe yi ogun idile ya ogun idile baba ogun idile oko awon eyan ti e le mo si nbe sugbon o ti sun o ti sun so ota ota ti o ti fun epo buburu sinu alikama re opo ogun ati opo isoro ti eniyan koju lowo lowo laye ta wa bayi o bere nipa wipe eniyan sun o bere nipa wipe eniyan sun mo ti so fun ale kan nigbati gbigba adura ba ditutu nigbati awe re ba dinku nigbati bibeli re o ka bibeli mo elomiran sunday nikan lo ngbe bibeli ohun to ti wa to wa buru nisin ni aye electronic elomi o ti e ni bible mo bayi odo mi o ni bible phone ni o gbagbo wipe bible ni bi phone yen se wa wa lowo e n to ye ko je ni wipe ko mu irorun wa fun lati ka bibeli ko ti e ni ka hallelujah so ngba to o mo oro olorun bawo ni ota o se ni raye wole sinu aye re ngba to o mo oro ti wa fi to fi le gbogun ti ota eyin olugbo mi e je ka kiesara ka mo je ki ota ko wonu aye wa o miran eyi ta le tun so wi pe o nsele nigbati eniyan ba sun ninu emi o mo je ki eniyan ko so anfani to ye ko ni o ma nje ki o sonu gbogbo eniyan to wa laye l'olorun sile ko anfani fun ṣugbọn nigba ti eniyan ba ti sun eniyan oni mo akoko ibewo olorun eniyan oni mo akoko ibewo olorun ko ni mo pe olorun o fe be ohun wo samsoni eri pe ninu eto yi mo mo saba nsoro nipa samsoni samsoni sun o sun emi orun emi to sun yen o mu ko padanu agbara re opo eniyan lo ti padanu ibukun opo eniyan lo ti padanu ise rere opo eniyan lo ti padanu ilera opo eniyan lo ti padanu idunnu idile opo lo ti padanu iran olorun nitori pe won sun orun emi won sun orun emi bi eniyan ba sunrun emi a ma mu ki parun ko wa lojiji a ma mu ki parun ko wa lojiji iyen ni wipe ki wa atalat o fe jota koko sugbon yato die ki wa atalat ki fi emi sona ki sona se ranti awon windia mewa eni to ba ti sun orun emi ki wa atalat nigba te wu ba de ko ni mo nigba te wu ba nbo ko ni mo arakunrin kan ririn ajo ni ojo kan bi o se fe wo moto ni ibudoko emi yen so pe ko mo wo moto yen ṣugbọn ni ohun wo wi pe ohun ba wo moto yen ohun o mo gba ti keji ma kun ohun o si ti e mo boya ikeji o tun de o sa force are wo moto yen bi won se tun rin die emi e tun so fun pe arakunrin so kale ninu moto yi o wa ronu wi pe tohun ba so kale won ni fohun lowo n pada won si buun bi pe ohun ya were won tun lo die won soro true life story fun wa won tun lo die emi yen tun so fun wi pe anise so kale ninu moto yi oke oya nu nlo abala ikini to ti koko ba soro oni ni sobi ipa keji oni ni shawo o sa joko pe ko si nkan kan sari nigba ti won jade si titi olooru won si ma mo wo shawo won si ma mo wo shawo loke according to him won si mo wo shawo loke ba won ati la wi awon le ni nigba yen ko nti nsa won gbomo gbomo boya ka ni aye kidnapping ta wa ni sin ni won a kidnap gbogbo won ni awon le ni won se yo si won niyan gbogbo awon to wa ni moto won gba nkan ti o wa lowo won now to ba je wi pe won yibon pa won se mo wi pe I ni ifura e o oto ni nkan to ro oto ni nkan to ro so o sun ninu emi ni so I ni ifura yen ibamu ki iparun ko deba ibamu ki iparun ko deba lojiji opo eyan lo ma nri bi mo se so yi opo ni orun emi lo ti pa idile won run christian ni won ri wi pe wahala n wa ninu idile ṣugbọn won o bikita lori e won o ko bi ara si ti wahala yen fi wa se kini o gbo won mole imi o le je olori omo ewo aye tan wa aye ti won ni jare olorun si n fi han o ri ṣugbọn emi re n sun o digba ti omo yen ba wa wonu wahala tabi ti nkan miran sele si hallelujah gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ láti bẹ̀rẹ̀, sísùn nínú ẹ̀mí máa ń pa agbára àdúrà. Èyí tó tẹ̀lé ni wípé ó máa ń dá ìrìn àjò, ó máa ń dá ìrìn àjò ẹni dúró, ó máa ń dá ìrìn àjò ẹni dúró, kì í jẹ́ kí ìrìn àjò ènìyàn kó yá kankan, kì í jẹ́ kí ìrìn àjò ènìyàn kó yá kankan. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló fẹ́ káyé wọn yí padà, ṣùgbọ́n wọ́n ń sùn, wọn kò gbàdúrà, wọn ò ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, wọ́n sì ń retí iṣẹ́ ìyanu. Ibi tó ò furúgbìn sí, Yorùbá sọ wípé o ò sági lọ́gbẹ́, o ò ta ògùrọ̀ lọ́fà, o dédé ọ̀pẹ ogbẹ́nu sókè, o rò wípé ọ̀fẹ́ ló ń ro ni, ọ̀fẹ́ ló ń ro. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sùn. Àsìkò tá a wà yìí kì í ṣe àsìkò téèyàn gbọ́dọ̀ sùn. Ọmọ Ọlọ́run, àsìkò tó o gbọ́dọ̀ wà lórí ẹsẹ̀ rẹ ni. Àsìkò tó o gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé mo nílò Ọlọ́run ju tàtẹ̀yìnwá lọ ni. Ṣé ẹ rí oorun tá a sùn lórílẹ̀-èdè yìí, òun ló mú kí ìdààmú yìí kó dé bá wa. Tá a bá sì jí kúrò lójú oorun wa, Ọlọ́run ló mọ bí tá a bára wa. Mo gbà wá níyànjú, mo rọ̀ wá wípé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kàjíkò. Báwo la ṣe wá fẹ́ ṣe? Ìkíní ná, ìwọ tó bá ti ń ríra rẹ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, padà síbi àdúrà. Padà síbi àdúrà. Ìkejì ni wípé máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lóòrèkóòrè. Ìkẹta tó ti ẹ̀yẹ kí n fi ṣe àkọ́kọ́, òun ni wípé kó o ronú pìwàdà pé Ọlọ́run, èmi gan rí wípé mo ti ṣẹ̀, èmi gan rí pé mo ti padà lọ́dọ̀ rẹ, kò sọ wípé o padà wá. Ìkẹrin ni wípé gbọ́ mi dáadáa, kì í ṣe gbogbo ilé ìjọsìn o náà ni ilé ìjọsìn. Kì í ṣe gbogbo ilé ìjọsìn náà ni ilé ìjọsìn. Ṣé ibi tí àwọn ènìyàn tí wọ́n ti ń rí oríṣiríṣi nǹkan mọ́lẹ̀ láti rí wípé àwọn èèyàn wá sí ilé ìjọsìn wọn? Kí ló sì fà? Àwọn èèyàn ti sùn nínú ẹ̀mí, wọn ò tiẹ̀ sùn nìkan báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti kú. So tí wọ náà tó bá wá gbé ara rẹ sí irú abẹ́ ilé ìjọsìn yẹn, kò sí bó ṣe fẹ́ dàgbà. So màá rọ̀ ọ́, màá gbà ọ́ níyànjú wípé àwọn ilé ìjọsìn ti ẹ̀mí, ibi tí wọ́n ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gidi, rí wípé o darapọ̀ mọ́. Mo gbàdúrà wípé gbogbo ohun tí oorun sísùn tó ti gbà lọ́wọ́ wa, lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò dá padà fún wa. Gbogbo èpò búburú, gẹ́gẹ́ bí ìwé Matthew ta kà yẹn, gbogbo èpò búburú èyí tí ọ̀tá ti fún sínú ilé rẹ, ayé rẹ, iṣẹ́ rẹ, ọ̀nà rẹ, Ọlọ́run yóò fàtú ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Àmí. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ ti ọjọ́ ti òní. Mo gbàdúrà fún àwọn olùgbọ́ mi gbogbo wípé tó bá ní ibikíbi tí wọ́n ti ń sùn nípa ti ẹ̀mí, Olúwa jí wọn dìde. Olúwa jí wọn dìde. Olúwa jí wọn dìde. Ìwé Efésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹrìnlá, èyí tó sọ wípé jí ìwọ tó ń sùn, Kristi yóò sì tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ. Lórúkọ Jésù, tan ìmọ́lẹ̀ sọ́nà wọn. Tan ìmọ́lẹ̀ sọ́nà wọn. Nígbà tí a bá parí eré ìje wa láyé, jẹ́ ká jọ jùmọ̀ jogún ìjọba ọ̀run. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Àmì.
0: Àkókò àánú àti orí ọ̀fẹ́ la ti ń gbọ́ láti ìjọ Kérúbù àti Tẹ́ráfù onítẹ̀síwájú ẹ̀ka kẹfà. Ẹ pàdé wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ní àkókò kan náà lórí ìkànnì. Fún ìbéèrè, ìgbaniníyànjú tàbí àdúrà, ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09059688261. Bákan náà, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní ilé ìjọsìn wa tó wà nínú ọgbà sí Annex College, Tábòkè, Ìlọrin. Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi ní agogo 10 òwúrọ̀, ayọ̀ la ó fi pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ayọ̀ ni o.
2: Ní ìlú Ìlọrin tó rẹwà yìí, ní ìkànnì yìí wà tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́. yi sibe ke je gbadun re.
3: Diamond 88.7 FM.
2: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

0: wa na diamond 887 FM ekori number leyin simi ranpa yi lekan si akin pe eko ikale
1: ni gbogbo igba la ma nro wi pe bayi ni ipenija to nkoju eda ma mu ni ke
2: ara ye ti su mi gbogbo e ti su mi ko ye mi mo ke ti mo fe se
1: pe ṣugbọn oju aye o tun le fi ni han bayi ma se ma ro wi pe awon eniyan ko ni isoro nitori pe won rerin won si yegenu ni gbogbo igba eniko kan lo ni ohun to nla koja labenu kaloku la bi ti e lara ma bere alaafia awon ore re si ma se dada si gbogbo eniyan
3: imoro yi lo ni deseti igboyin lati ikani diamond 88.7 ilorin

0: E kaabo pada, iroyin na re ni ekun re. Are ile ye Bola Tinubu ti kede wipe won ti ja okun mi ekan. Adari iko agbesun mi ICC tanpo oruko re ni Abula Manuki tanpo lopo mo si Abu Monoke. Won ja okun mi re latowo awon mo ologun ile Nigeria ati ile America ni agbegbe Lake Chad Basin. Atijade kan to lede loni ejo abameta latowo are Tinubu lo fi desele mule iko won ja okun mi re ni ajin igbese arelede leyin igba ti are ile America Donald Trump ti kede ni ana ojo eti loju itakun True Social Platform re ipe amonike oni oje igba keje ninu iko agbeso mi ICC lagbaye gebi Trump se fi de mule o tenumo ipe awon mo ologun ohun oni won ja okun mi afurasi ojimi agbesumo mu ohun papa julo to fara pamo si ile ajulawo amo nlowo ninu awon ikolu to lede latowo iko ICS ninu iroyin miran ajo eleto di bole yi INEC ti fide amule pe awon egbe oselu meje logun to foruko to lede yi ti fi eda akosile awon egbe won sowo si ajo INEC ni ibamu pelu ilana eto dibo nile yi atajade kan to lede lana ojo eti latowo alaga igimo fun oro royin ati itaneji fun awon olodibo ninu ajo INEC Mohammed Haruna salaye ipe saju won fa won gboselu won lanfani ati fun won ni ogodie se ati fi eda kosilo sowo si ajo INEC ni ibamu pelu lan tele foto dibo odun ton bo Haruna tesi waju pe awon gboselu fun lanfani eto dokumenti yo won laarin ojo keta leni ogun osu keni si ogbonjo osu karun odun ta wa ye o fi de mole pon fun lanfani lati ri pe won fi eda kosile on sowo si ajo INEC kototo ojo kokan leni ogun o si to dokumenti yo awon egbeselu kokan ni ipinle Safara gomina ipinle Safara adala wa tifa ti fitan bale garaga bi oko ojo ofurufu to ko awon alaji se gbera pako oko balu to wa ni guzo ni ipinle ohun awon eyan ohun oni won gbera ni ana ojo eti ton ti ko to fi se aji ti won le ni irinwo kuro ni ile ohun ni ipinle Safara nigba ton soro gomina lawa tenumo ponu odun papa julo fun itan ton fi bale ni ipinle Safara o tenumo pe kwa oko balu gozu ohun lo je o ma ni gbagbe ninu isakoso re ni ipinle Eko ijoba ipinle Eko ti fi ya je awon ile ise tun ya ni lowo meedogun eke won ta sagere si lana tan fi sise papa ju won gbe si e to se akoba fun awon olugbe ipinle Eko commissioner fun ora abele ni ipinle Eko Ibrahim Layo de lo fun lede nigba tan soro pelu awon niroyin ni aigba lausa ni ilu keja o tenumo pe ijoba lo ni afogusun lati ri pe o fo eka mo papa julo ko da bobo awon olugbe ipinle Eko kenikeni malu won jibiti abi ko tabukun won layode tenumo pe ijoba ipinle Eko setan lati ri pe anti ayin lowo ni ipinle Eko sise ni ibamu pelu ilana tan fun won o teso aje pe ise ijoba ni ipinle Eko ton ri si oro abenu guse lati ri pe fun won ni wi ase papa yoko won sise lati pe won se akoba fun awon olugbe ipinle Eko wayo oni dajo dende dipe olutegiga tonjoko ni agbegbe ikoye ni ipinle Eko ti pase pe gbaju gbaja omole yupa yujara okoro blessing nkuruka topo lokan mo se blessing ceo oni kolowa ni aamo ajo ojo bale yi ton fugun mo awon to ba sowo olumokunkun yesc pe fara ni waju ile ejo ni ana blessing ceo ona fi oju eba waju yin dajo dipe olo lori esun oni ga meji ipe o paro lati gba owo kan toto milionu lona merin dini ogoji naira nigba to nfara an niwaju onidajo ohun agbejoro fun bre ceo tanumo ipo ni bara re lo ti da owo toto milionu lona merin leni ogun naira pada fen to ni iwe to lo lati gba owo ohun o tesiwaju pe ohun o je bi esun ti won fi kan egoji pe oluwa pase ko wa ni aamo ajo EFCC na to isojokoro ni ojo karun osu kefa orun ta wa yi tigba na ona bere igbejo ni ipinle kora ileso olopa le yi eka ti ipinle kora lana ojo ti sese ife lole eka kan ti o ma dekun iwo daran ni ipinle yi eton lo waye ni officer mercy ni ilu ilorin leyin eto dan leko olojo meji tan gbe kale fun awon osise olopa to sise ni eka hun commissioner fun ile se olopa le yi eka ti ipinle kora adekimi ojo lo se ife lole awon igimi ohun ti won si wa ni A division ni ilu Ilorin commissioner antenomo pe afugusun won ni lati di pe won dekun iwa idigunjale ijinigbe ati wo daran nipa sise otelemuye o kesi won kan dabobo emi ati dukia kan si bowo fun eto awon olugbe ipinle yi iroyin ekwere ni amuwa se ti gboyin lati kan da amore ti 8.7 to wa ni Ilorin ni ipinle kora leye simaran pe yi a lo si loke ni bi Trump se kese tawo pe ko ma kero minira kuro labe sakojele China lekan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
0: Eka bo pada iroyin ekunre ni amuwa se ti gboyin lati kan da amore ti 8.7 to wa ni Ilorin ni ipinle kwara iroyo hun tesiwaju ni ile okere are ile America Donald Trump o ti kesi leta wa pe ko ma kede ominira kuro labe isakoso ile China Trump o lo fun lede ni ana ojo eti leyin ipayo logo ki to se papo pelu ro re to je are ile China Xi Jinping ni Beijing Are ile Taiwan Lighting Tate Shaggy Shalai ile Taiwan Oni kwa ilo Kile minira Turipke Shaggy Yudiri tu daduro Ewe ile America Ton shati leyin Ton ne kwan fula ile Taiwan Oni otun wana Chipa kwa palu ile China Sibe ni ilo kere Awan olu ko nile eko Joba nile Mexico lana Oni wanshefe onua Ton wansi mbere Fun e kunwo Oni kula yaka wanshefe onua to ba di ojo kokanla osu kefa ti won bere idije agbaye ni ile ohun to ma mu bere won se awon oluko ti won to egberun meta ti won sise labe ile ise ijoba ile ohun to ni se eto eko se fonu han Mexico City nigba to n se ajo awon oluko amo on je kan debi ti won lo latowo awon osise olopa awon eyan ohun lo se ijoba to ni se eto eko ni ile ohun Ewe, ijoba ile Mexico ati awon adare oluko won ti fanuko si afikun ida mesan na ogorun kan pupo awon eyan lo nbere fun afikun ilopo meji ile Mexico ni ti wa ipe yo gba lejo awon eyan ati won to million marun arinajo afe wahala le gidi agbaye ti ile America ati le Canada gba lejo papo pelu ile Mexico labala eroyin ere daraja Eto ti won gbe kale lati se ayewo fun awon mo ile igi tun ga taekwondo atowo akajade daraya ohun nile yi oni okun fun opolopo ayo ni ana ojo eti mo se fi ameyeda awon taekwondo meji omo ile yi fun bi ati won ti gbe taekwondo ni ile yi awon eyan ohun ni grandmaster Sunday Kofi Akanni ati grandmaster Dominic Azako Basi awon mejeji won bo la fun won Lasi ipele elekeje dan ranke nibi eto ohun to nlo ni papa isere Alake Sports Center ni Ijeja ni ilu Abeokuta nigba to soro are agbaye fun idije taekwondo Kim Lee salaye pe awon eyan mejeji hun egbe si akin to se kan ku nbi si bi akin fun idije taekwondo ni ile Nigeria lekan si awon koko na re Tinubu fide mule wipe awon mo logun ile ye ati ile America ti ja okun mi e kan.

lori le de pola nenu osu kesa won ti se yo sira ni won yo sira ni ti lopo gbo koju ara ni be won se lanfani lati koju ara won si o iko agba bolu faconet ti le wa nje leyin mo wi pe sori f eyan group f o nbe gagagan ni won pe won si pelu iko orile de spain iko orile de ni o calidonia ati iko orile de china pr awon mererin te won jo nbe eyan ninu osori yen o gagagan ni yan lapa be yen o je jade yen ba kan na ninu awon osori mi e je sare lanfani lati ba tentele ninu osori e iko agba bo lori le de poland argentina mexico te mo be

0: Yes, so, Barisa, ati wa luju opo bayi o. Hello, Barisa.
1: E ma ka san o.
0: Baba o ko ni baje fun yin sa o, e seun gan sa o.
1: Yagbara Olorun.
0: Yes, sir. E ma si binu wahala ati gbogbo pipe pipe ti mo sa n pe yin sa, mi sa je jeun. E ma binu, sir. E ma binu. E je ki awon ara ile fe mo barista ati mo gba lalejo fun ti ojo toni.
1: Oruko mi ni Gbadebo Olabode.
0: Barista Gbadebo Olabode. Hey, baba wa, ni papa e je ka wo tori opportunity ta ti ni pelu yi loni. Gbogbo awon ara lorin na pata, awon na lo nki yin bayi won ni pe e ka bosa. Oro ta wa fe yewo fun ti toni, awon elebo ma npe ni illegal arrest. Mimu yan lona ti o bofin mu. A wo oro yen, a tun wa wo ikeji wi pe ke o to ma ti ni won mo yan lona to bofin mu o. Kini process to wa nbe? E je ka sare koko wo meji yen lapa be ko to di pa to tesi waju die si.
1: E ke gan.
0: E seun sa.
1: Now, mimu ni ti o lodi koko ka mu yan, ko lodi ko.
0: Yeah.
1: Mo ro pe eleyi se o komo. Yeni gbe o se pupo lara won agbofinro wa.
0: Okay.
1: Kilo de fa iyen ni pe eko nipa eto omoniyan o ti iwo gbogbo eyan lara. Yeni gbe ko eyan won ti pa eto won labe ofin. Now olopa won leto labe ofin. Lati dayan du.
0: Okay.
1: Israeli to ba wa mo ko lo. Mo ro pe nigba kan wa labe ofin Nigeria ofin bi lo o ma npe di wandering. Sagama loju titi olopa kan ta duro pe yes you are orin ka kiri
0: suspect ni o
1: suspect ni to ba so pe ko di e gboro kiko to jo be e gboro mu yan go ni lo ti pe mo boju e you are suspect iyan ti ko nlo ofin wa suspect ti ko ti pe o ko ti mo anko ni pe ka wa mu yan ni ona ti o to o ni wi pe iru awon olopa ta olopa mi to ba da omo kan duro. Wale, if I want to let all that you want said, don't you said?
0: Eh?
1: Well, let all that, even the bad ones, it's fighting, you know. You can talk to me, and you say,
0: okay.
1: Well, yeah, it's fighting, you know, and you, you know, you can't go, you can't go, you can't go, no way. Then you back, you know, for you. But it's a
0: okay.
1: It's a community, come out to a new motto. I've got a illegal, yeah.
0: Okay.
1: Eh, let all that book. So that is technically a chance. Hello?
0: Mo wa pelu yin baba.
1: Hello?
0: Mo wa pelu yin sir.
1: Kan ibe yen se kan buruku kan. Se ri kan yan ma se kan buruku lowo lowo. Ko lo pa wa ri. Olope leto labi ofin. Lati arise teniye. At the point of committing that offense.
0: Okay.
1: Even ton ba arise at the point of committing the offense.
0: Mhm.
1: Iyin o fun wa lagbara lati ma gba loju. Lati ma lu mole lati ma fi an kon owo mo gbodo se nkan igbe ogbe a suspect egbe ni bayi bayi ni e
0: afurasi ni si ni o
1: afurasi ibo olopa o se ni ejo afurasi ni en ton ba si mu ti won ni lati lo se afurasi
0: olopa o le dajo
1: no ibi ko o le ko ti ko o le dajo tuban to papa muyo afurasi ti pe ma gbe lo sile ejo ile ejo nikan o le so pe odaran re.
0: Okay.
1: Now ikeji te bere ipe kini ofun so ko ba fe arrest now omo ko so ko mo ni pe ko ba re eyan to commit offense lowo lowo o se se ka gbo firo kan yen ma ba commit more offenses.
0: Okay.
1: O se se ka gbo firo ko arrest immediately.
0: Okay.
1: Without warrant of arrest.
0: Wow.
1: Then number 2. To ba wa so pe enikan ko iwe menikan o iko afurasi ni o. Ti si olopa ni kokoko invite eniyan. Kokoko letter si gba. Ti be bye bye o. E report ni police station o. Wo eni oro kan lati gbo o. So eniyan to ba wa, kan ba wa invite je meje meta. Won letter lati lo sodo magistrate.
0: Okay.
1: Kan wa lo gbo warrant of arrest.
0: Okay.
1: We be warrant of arrest. Wa lo le, wa lo mu eniyan. gẹgẹ bi afurasi not ọdaran.
0: Okay, gẹgẹ bi afurasi not ọdaran. Okay. Fine. E ṣeun fun ẹkọ yi. Oye wa na, oye wa ben, koni baje sa, koni baje fun yin. Ana de mo pa awon ara ile na tin se kini, won tin fokan ba wa lo die die tori awon ara ile te n gbo yi. Ta ba ni ka kan ba fi camera si le won ka ma wo won bayi. E ri ton ti yo biro won bayi ton tin se kini, ton tin ba lo die. Ori ofe ta de ni lori kan di Diamond FM na re ade dupe lodo Olorun. So e je ka tun wa tesi waju die si wi pe iru awon kan bayi to ba sele gege be ti so po da po ma nwo po laarin awon agbofinro daada tiru nkan bayi ba wa sele ton mu eyan lona ti o to lona ti o ba ofin mu iru eni ton mu yi ton ba mu tabi to ba dabi pe o tun se die iru igbese wo ni iru eyan be le gbe
1: e se gan ni in Ofiwa, chapter 4 of 1999 constitution as amended also lori fundamental rights awon rights yi po yen ni be right for freedom of movement right lati rin keyan rin lona to to
0: lona to to mo gbadun be se so yen lona to to
1: then right lati le se anti to ba wu right lati come fun ni right to human dignity mo fun gbesa yen ni pe kere eyan kan ba ke fi ke ma lu ke ma se se di to ba bu ko awon agbofinro wa won se ru nkan to joba yen o se eniyan labe ofin a ma pe kini kan ni fundamental application ni fundamental right that
0: is
1: enforcement of fundamental right a lo sodo agbejoro o ni bo se se agbe lo si lejo igbe right won wo gege bi omo eniyan
0: won ti fi dun
1: won right lati ni ka bo se wo right on to freedom of movement right on to human dignity awon olopa won te mole won te oju e mole so to ba lo lejo adajo won fun awon olopa na ni we e wa jejo kilo de ti eni yi te fi ti mole lai se pe se nko
0: pupo
1: kilo de ti bi ni eni yi lai se wi pe ko te se n to leto lati lu eyan tipa te ba n gba statement lowo eyan te ba fi tipa mu tabi pe a lo influence ipe a no to ba so ba yi to ba ti so to fun wa ko ma tinu e wa a fi e sile you are influencing that person ile ejo ni ko kan se trial within trial yen be ko lo wa di pe se ma to fe gboro lenu afurasi o se o je ka gbe pe agbejoru e so je ko mo ifa ninu ofin olopa to ese jade that is a police act
0: okay
1: won so yi pe ngba o gbodo je ki agbejoru e ko wa nbe ngba to ba ngba oro lenu e agbejoru e ti mete ni ma so pe ba se gba oro lenu ohun o se le fe lu ohun pa ma te fe pa ohun lo so nkan to wu ohun
0: ohun ko out of durex
1: ile ta wa so pe duk nkan te ma se gba ma se trial within trial
0: okay
1: egbe won akoko se ju iyen kan to bere trial tan fe se gangan
0: okay
1: ti gba ti te ba so pe abon se gbejo lenu e ku tona pa ni ko ma lo ni ejo en ti kuna niye sugbon to ma so pe abon se gboro lenu eni yo o tona wa ma se wa bere ejo o no se pe ni trial
0: within trial e seun baba ko ni baje e seun gan barista wa ni o barista Olabode ti n ba lo so ipinle ta ti n pe bayi so Olabode ba gagagagagagagaga a se kini a ra wine fun baba ni keki baba sai koti e mo zip e lapa bi kan na adupe lati lu lesa lohun lohun ni adupe fun ife yin na te tun ni si wa lori eto fun tito ni awa na ti n ba lo die die lokankan ta ba de ni ka wo lorilede Nigeria ta wa yi awon agbofinro wa agbofinro si wa gege ba ti ma so pe awon panda kan wa nu re si awon agbofinro to je wi pe won meto won si le fi won le fi dun awon eyan won de le fi te won mole latapa bi lati se kini awa go n gbe ori yin fun won daada ta ba ni ka ma kale yo kankan lejeji a ka ito fe ton lenu sugbon asi na won kankan kekeke kan laarin won to je pe je ri uniform to n wo yi won ti e fe gbofin ro rara o won fe dogbon sofin ni sugbon e je ka tu sare tesi waju lapa bi kan ka so wi pe nje nigba mi ti a ba ri iru iwa yi to je pe won fi ti pa mu ni abi ta le so wi pe won mu yan lona ti o to se a le ro be na pe lona ti o to na ni se a le so pe ah awon olopa won mo ofin won mo bo se kan se protect citizen sha tu le wa so pe se won fe mo mo ru ofin ni abi ka le so pe iru awon eyan be won mo nipa iru oro ta nso yi
1: ese mo ro pe yin gan ti down ibere yen eni awon kan awon kan da ninu re won wa lara olopa awon mi gba igbe ton ba ti le wo aso olopa olopa ni ko civil defense custom immigration to ma ti le wa so yen ona fun won ni lati di olowo tabi lati fi yaje omo ni keje
0: agbofinro na ni won se mu
1: awon mo to mu do ba won agbofinro ni keje ka ku so ka ma du lori olopa yin so on gba ipe to ma ti le wa uniform ko si kan te le ba won so si loju won ma le ifan gba mi wa teyan ba ni problem ise olopa ni keyan lo bo lopa pe jo mo ni problem o ki ti problem owo pe a pe e wo lu kan e mo bi te fe lo bi a bi kan ton fin te ba lo si police station won le to labi ofin lati guide yin
0: so
1: be n de lo ba lo ni pastor to ju ele to n so wi pe ke ko kusida to be si pariwo e ni le soro
0: e boya se ni ise lataro ni boya se to ti se lataro ni
1: iro iwa mo lu abi on ko lare eyan
0: ewe
1: eyan ba si se ti se se dale
0: ewe
1: e wa won lefa. Hello?
0: Mo wa pelu yin.
1: Oh, e wo awon olopa kan to pe te ba lo ba won pe nkan ba nkan ba won de to yin sona.
0: Mo mo dada.
1: Mo ti lo tele yin ori. To je pe olopa ti mo ba nbe. Nigba to olopa kan se won o de pe wole oni no. Oni ba yen ko le yego se. Oni gba statement won lona to to. Oni agbejoro to wa yi o fe wo bo se gba statement e ni. To ba nte mo. Olopa mi niyan o. So emi o ni so ti ma so pe eko ni oto ibe elomi to kawe gan aje elomi to kawe gan ni iwa mo luabi je to kawe lo so mi wa le so pe eko won ni oto bo boya training boya ta ba do to ti joba ba le se to yin ta ba so pe kan increase owo won mo fe le so wi pe me fun olopa Nigeria ni 2 million losu mo fe so gbo ti di eje won olopa Nigeria a si gba owo
0: awon kankan ni o awon
1: kankan yes ka ni gbe owo won ni o to e te ka increase owo won o ti di ifa mi boya ri training then awon ton gba wo si olopa ko ma ja won ipan le lati bere elomi ipan le lo fi wo si olopa o ipan le lo fi wo se iru en ko fi ipan le ku to fi ipan le wo se kini iwa wo le fe ko wu so bo je ri ni e not about I need the training lati ma kan kan ma pe awon eyan kan ma soro mo lu abi si won le orin gba mi ibe afura si ni e le pe won lo daran ile ejo nikan lo lase lati gbe eyan ni odaran
0: lati pe eyan lo daran
1: olopa o ni eko afura si olopa ma kan yan si
0: afura si e seun baba ko ni baje e ko atotonu lataro a de dupe na be ti se fun won na ninu koto na to ga even ga won ti o sise uniform gan ton gba salary be olodo ni gan awon gan so pe owo awon gan o to a si ni lara awon to lo sise olodo ni na to je pe owo na o se to na won fi tomo lu abi kun a si ra won kankan na to je pe bi o se to na loda won ti n wo aso agbofinro yi na a si ra won kankan na ton mu wo omo eniyan na ton fi mo se won daada ta ba ni a ma ka won lokan kan lejeji awon gan te lomi awo ta pe ah se n wa ni sise agbofinro bayi kemi no ti e ma wo uniform bayi tori apere rere ta ri lara won a de dupe lodo long ba adura ta no si mo gba na ni pe gbo awon to je pa awon na se je bi pa nle na to je pe awon na bi kon sa fe ma fi uniform won ko ma fi reyan je na ni olohun o ba wa ko si won nu toro lede nigeria na ngbadun o ngbiyanju lona ti e awon gomina ni pile kankan na won gbiyanju lati le se kini lati le je kon le ni igbe aye to dara to gbadun dada to ati dupe fun ogbon te tun ko wa lojo toni ohun to ye ka se to ba dabi pe a ri awon kan to fe mu wa lona ti o to lona ti o bofin abi ton ba ti wa mu wa tan tona wa sori ofe le ta ton ja wa jule ohun to ye ka se labe ofin a dupe lodo yin zaza sugbon je ka sare wo ko to di pe a mo lo ku bi iseju meji sugbon fun iseju kan barista awon eyan ma n soro gan won ma so wi pe se eyan ti o ti jeun kanu bayi ni o so pe ohun fe ni lawyer se e wa expensive bayi gbogbo eyin lawyer lati le so pe to eyan ti o ti jeun kanu na o le ni o na le ko ni personal lawyer
1: e se kini ka wa a ma npe ni pro bono pro bono ni wi pe ba won lawyer te won ma lo si ile tun se emu ogba tun se
0: ogba tun se
1: to lo ma wo ko ma pa won eyan be pe ki lo gbe wa so gba to se to wa de wa de tin se yi lo na free ti won ni gba kobo se ri awon eyan wa ma n gba yi pe te ba ti lo do lawyer owo nla ni even te ba ko do lawyer kan to ba fin owo nla e tu tubo mi wo
0: mo
1: so na gbogbo wa na eyan elomi a gbogbo a ko de fi ya je ni yo ma se gbogbo a se pati mo le se lati ri mo gbe ni jade ko nu ofin tabi lati e ti le se ise yen fun lofe a ma npe ni pro bono o wa ninu nkan ton ko wa nigba ta ba lo le law school a ma so pe e ma se awon ise ofe kankan o pro bono ni o tori ki je o gbe yan lo ma ni owo lati lo gba lawyer
0: okay
1: ṣugbọn to ba wa pe ọjọ won fi ya je mi mi de lowo mo da mi se lofe awon lawyer n se dada mo je awon lawyer to je wa won je n se gan these days to je pe a ni won lo si ogba tun se funra won wa lo wo awon tan fi ya je bu ko be debi so e ma je ka won eyan beru e wole lawyer to ba ti wo yin ara nkan ton ni ka ma se niyan a le se ejo lofe pro bono ni
0: ẹṣeun sa ko ni baje fun yin o ti da bayi na to je pe bi oro awon yoruba ni wenu ni onu kan bayi lati gbo pon ohun a de dupe pe enu yin gangan lawon eyan na ti gbo ton ti ri pe to won le access awon lawyer o pro bono na si nbe o awon ni ko ma gora won tori awon nkan ta se nseto ina re barista olabode olohun oba o ẹṣeun gan sa o studio temi ti e wa ebe mi se wa lapa bi ori ikunle mu wa bayi nibi orokun sokoto mi o ti lu mo de mo pa awon ara ile na awon ara ile na de n dupe lowo yin na dada e kabo sa a de rojo mi na ta ba tun kepe yin na e tun je wa ni honi ẹṣeun gan barista sa lagbara olohun ba wa se ma n gba ladua ko to di pe ma lo na ni pe awon ejo kan ti olohun ti pari ni o ma bo si yin lowo ejo ti o ku ba yin ti o ku ba le yin lagbara olohun oba iru ejo be ko ni dewaju yin o lagbara olohun adura ti wa fun yin na re ẹṣeun barista sa ẹṣeun sa ko ni baje sa lagbara olohun olohun oba o kilasi dun loni a dupe lodo olohun o ti ye wa daada pelu gbogbo apa bi ta gboro wa de fun ti toni ati rogbon meji meta dimu lori eto toni a si dupe lodo olohun oba tori agogo ti ko wa papa mora bayi ohun ta se na ni pe to ba dabi pe ni oro kan ti e fe ka yewo ka pe awon lawyer wa kan wa ko wa leko ko to wa sona kan gba wa moran bo se ka se rurin ajo be tabi o ti ni awon oro kan ta ti yewo to ti lo ti pe kan te tu wa fe se kini te fe ri ni un e ke tu fe ka tu gbe eko jade lori re ka tun le dimu e lori ofe ati le se kini e pe number yi 080-65-25-68-65 080-65-25-68-65 òun náà ni nọ́mbà tẹ́ pé tá a fi dá sí láti lè ṣe kínní láti lè tẹ̀síwájú àti síwájú sí lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ bá tún fẹ́ ká a tún gbé yẹ̀wò lórí ètò yìí ki lo fi so elu re ofe ati se be sugbon lowo ta wa yo freshios afolabi fresh ba bao ongbera o dose to nbo lagbara olohun oh, yeah.

0: ekurole asiku yotomi opin ose saju egba won koko to wa ninu iroyin na ile america ti yonda foran video leyi to safihan bi won ti se mu okan lara dari ko ISIS bale nile nigeria o Egbe Oselu ADC sun eto ayewo famu oluwapo are te mo ipo gomina legbe oselu ohun siwaju si ojo keje din logun osu karun ohun awon oluwapo mejo ototo ta kangban lati ri ticket lati dije fun ipo ilegbimo soju sofin gba legbe oselu APC lati soju awon eniyan ekun barutin kayama kayama nibi eto idibo abenu o Ile okere ile Iran ki ile America nilo lori agbegbe Hormuz latari ipaya to wayo lori akolu ti ile Israel se si ile Lebanon pelu bi adehun didawo ogun duro se ti saju wa nile o lagbon iroyin amududun awon irawo osire theater ile wa o mo fi be lowo lowo o yato si iwoye awon eniyan Shine Rossman lo so be loro lagbon iroyin ere idaraya iko super falcons yo mo wa ko pelu iko senegal nibi ifese won se olore sore onibeji saju idije wafcon eseun bi e se n tete si wa iroyin kakiri agbaye lamude lati kan ni gohun safefe diamond 88.7 fm ilorin olanre waju oye wole ni oniroyin yin ekunara iroyin na bo wa leyin idanuduro ranpe yi
1: Di wa. Won to ti fe ji ero transformer wa o. Ma wo be won se ji ero asakale aworan loju popo na nu o. Si ma wo, mo de ma won mokunrin yin o. Amo kin temi, se gbogbo ojoba ni fa. Ko te ko mo ti lo je. Ayin, je mo ti lo.
2: Owo dada o. Nje o ti e mo pe dukiya ajoba, dukiya are ni. Owo ori to n si nsan. Ni won si fi tun gbogbo on to baba je se lona kan tabi ekeji ara wa na la si nko ba e je awon oro orilede Nigeria ni agbajowo la fi soya to ba ri nkan ti o boju bun fi tu awon alase to toleti
3: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 ilorin

Eka bo pada iroyin na re lekun rere bere lati le wa Nigeria. Ajo kan ti won pe ni United States Africa Command AFRICOM ti sagbejade foran video kan o leyi to safihan ise ti iko omogun se leyi to yori si iku adari iko egbegun ISIS iyen Abu Bilal al-Minuki. Ajo ohun je ko di mo pe ise akase na lo waye labe idari ase are ile America o ti mo akowe foro ogun jija nile ohun ninu atijade kan eyi ti won fi lede ganburo lojo Saturday tin se ojo abameta. Ajo AFRICOM salaye pe akase si ohun lo waye pelu ohun ma jolo mo nweyin re o latodo ijoba ile wa Nigeria. Bakan na ni won tun se afikun re pe oniruru agbeyewo lo ti saju waye o leyi to safihan re pe opolopo awon agbesunmomi ohun ni won mu bale lasiko akolu na. Ajo ohun tun salaye pe ise akase na lo foju sun aye tawon iko agbesunmomi ISIS na po si o lapa ila orun ariwo orilede yi pelu itoka si igbese na gege bi igbiyanju alajumo sepo leyi to nlo lowo o lojuna ati gbogun ti iwa igbesunmomi leyi to nfin ekun etikun ile Chad lape. Ninu iroyin mirewe egbe oselu African Democratic Congress ADC ti sun ojo ti eto ayewo fawon oluwapo are ti mo ipo gomina si ojo aje ojo keje dilogun osu karun odun 2026 yo latari bi eto igbaradi egbe oselu ohun kikini ohun ko ba tun le mu sansan si o saju eto edibo gbogbogbo ti yo waye lodun 2027. Egbe oselu na lokede isosiwaju ohun ninu atijade kan eyi ti alukuru apapo fegbe oselu na Alhaji Bolaji Abdullahi leyi to fi lede lojo abameta pelu alaye pe eto ayewo ohun ni won ti saju so pe yo waye o lopin ose. Bakan na lo tun salaye oro lori atunse to deba eto ayewo fawon oluwapo ilegbimo asofin kan lati apa ariwo orilede yi o latari oro eto abo tori wugewuge bo tile je pe ekunrere alaye pada waye lori okan ojo kan aye pada na. Kodin ni awon oluwapo mejo toto ti won ta kangban lati ri tiketi ati dije fun ipo ilegbimo asoju sofin gba labe pepe gbe oselu All Progressive Congress APC lekun agbegbe Barutin Kayamo nibi eto idibo abenu egbe oselu na to waye loni igbesi ohun waye latari bi awon alakale eto lori ati panupo mu oludije kan soso se fori sapa o laarin awon alenu loro legbe oselu na o ewe okan ojokan igbiyanju latodo iko adari egbe oselu APC lati fenu ko yan oludije kan soso ni iroyin je ko di mo pe o fori sapa o leyin ti won ko ri enu oro hun fi jona sibi kan waye o alai le fenuko si ohun lo sokunfa ifigagbaga ni bi eto idibo abenu na. Tue egbe yi tesiwaju omo bibi Ilorin Emirate ta mo si IEDPU pelu ajosepo ajo eleyinju anu ni Oluwole Educational Foundation ti yonda iwe so we dowo fun oko ojokan awon to je anfani eto na loni o gege bi atileyin fawon ma keko ti won fe jukoko idanwo neko apapo ohun ka awon akeko ti won je anfani eto na ni tibitoro awon ward to to mokode laadurin ni ojile lodurun o le marun lawon ijoba ibile marun ototo to nbe ni Ilorin Emirate ninu oro ti e commissioner foro eto eko ohun idagbasoke omoniyan nipele yi dokita lawa olorun gbebe leni ti dokita Abdulrasheed Sadudin soju fun salaye pe gbigbe agbara wo eto eko je ona kan gbogi si idagbasoke orilede yi o be lo gbosubarabande fun ajo leyinju anu ti Oluwole Foundation ti mo egbe IEDPU fun eto olododun ohun. Bakan na lo ro awon ti won je anfani eto na lati fakoyo nibi eto idanwo to nbo lona lojuna ati se koriya fun inawo na o ewe ari apapo fun egbe IEDPU Alhaji Abdulmumini Ayo Abdulmaliki leni ti igbakeji are egbe na Alhaji Abdulrafiu Babatunde Isa soju fun o salaye pe
ẹgbẹ́ ọ̀hún ló mọ rírì pàtàkì ẹ̀kọ́ lẹ́yìn tó mú kí wọ́n náwó rọ́gùn rọ́gùn tó jọjú sí ètò náà láti ṣàtìlẹ́yìn fáwọn èèyàn ìlọrin emirate aṣojú alága fàjọ olúwọlé foundation arákùnrin bàdéwà adéyẹmí lẹni tí ń ṣe gíwà àgbà fún iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ diamond fm tó ń bẹ nílùú iléṣà ó wòye rẹ̀ pé ètò ìrànwọ́ náà pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹgbẹ́ iedpu ló fojúsùn àti mú kí ara kó tu àwọn ìdílé léyìí tó ṣeéṣe kí wọ́n má lè ní ìkápá o láti gbọ́ bùkátà tó rọ̀ mọ́ ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wọn ètò pínpín ìwé sọ̀wédowó ọ̀hún ni ẹni tí ń ṣe balógun fúlàní tìlú ìlọrin alhaji abubakar sidiq atiku darí ẹ̀.

0: Eka bo pada boya yin sese ndara po mo wa iroyin kakiri agbaye le ntete si lati kan igbon safe fe diamond 88.7 fm ilorin iroyin na tese waju bayi nile okere nile okere minister foro ile okere nile iran abbas raji ti jawe aki wowo lori palara leka eto oro aje to sese ko de ba ile america lori ohun to sapejuwe gege bi irufe itaporogan eyi ti ile ohun le ni tako ile iran latari bi ipaya se ntesiwaju lori ifofinde to ni se pelu awon oju ona to lo si agbegbe omos ewe ile israel ni iroyin fi lede pe o ntesiwaju lori akolu re si ile lebanon leyin wakati die tawon iko olufiku luko ile lebanon pelu ile israel ti fenuko lori ati mu itesiwaju ba igbese didawo ogun duro fo dinde ojo marundin la dota o leyi ti iroyin ti saaju fi lede pe won ti tase agere si waye o awon alase nile israel lo ti fi awon ase tuntun fifi awon agbegbe kan sile ti iye won to awon abule mejo ototo to nbe nile lebanon o leyi to safihan ida merinla onka awon agbegbe ti oro n kan gbangbangban nile na lagbon iroyin amuludun fun ti role tuni irawo oserebinrin le wa ni shine rosman ti so gbangbangba pe opo awon gbaju gbaja ti mo irawo osere ni won ko lowo lowo bi awon eyan se lero gbajumo oserebinrin ohun lo fokenki oro na lasiko to n kopa lori eto iforowero kan pelu oserekunrin iyen bad adebule gege bi rosman ti wi okan lara asigbo ti opo awon eniyan ni nipa awon osere theater gbogbo nile wa Nigeria ni pe gbogbo won ni nkan senure fun o latari okiki ti won ni ati ije gbajumo won lawujo lagbon iroyin re daraya iko super falcon si le wa ni reti wa pe yo ma wa ko pelu iko agbobolo ti le senegal nibi ifese won se olore sore onibeji gege bi okan lara igbaradi fun itije wafcon 2026 to jeta mu obirin o awon ifese won se ohun ni yo waye ni ojo karun osu kefa ati ojo kejo osu kefa odun 2026 ni papa isere ti ko remo stars to nbe nilu ikene nipele ogun ewe awon ifese won se ohun ni yo waye leyin ti won ti saju wogile ifese won se olore sore pelu iko ti le jamaica leyi to ye ko waye ni le england o leyi ti yo seranwo fa won iko agbabolu ohun gbogbo lati gbarade fun idije wafcon ti yo waye ni le morocco lojo 26 osu keje si ojo 16 osu kejo iroyin kakiri agbaye fotiro le oni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na le kan si o amuwa se ti gbo yin lo le tun ni pe ile america ti yonda foran video leyi to safihan bi won ti se mu okan lara adari iko ISIS bale nile nigeria o bakan na la tun mu wa se ti gbo yin pe egbe osilu adc sun eto ayewo fawon oluwapo are te mo ipo gomina legbe osilu ohun siwaju si ojo 18 osu karun a tun je ke gbo ni role tun ni pe awon oluwapo mejo ototo ta kangban lati ri ticket lati dije fun ipo ile igbimo asoju sofin gba legbe osilu apc lati soju awon eniyan ekun barutin kayama nibi eto idibo abenu egbe osilu na o lati ile okiri amuwa si ti gboyin pe ile iran ki ile america nilo lori agbegbe hormuz latari ipaya to waye lori akolu ti ile israel se si ile lebanon pelu bi adehun didawo ogun duro se ti saju wa nile o lagbon iroyin amuludun awon irawo osere theater ile wa won o mo fi be lowo lowo yato si iwoye awon eniyan kan o shine rosman lo so be loro o lagbon iroyin re daraya iko super falcons yo ma wa ko pelu iko senegal nibi ifese won se olore sore onibeji saju idije wafcon iroyin kakiri agbaye fun ti role oni ohun ko ni ju bayi lo lekan si kin to danu duro egbon ise ta ni fun yin yi nje mo wi pe layajo oni ni won se idasile mimo riri awon omode lokunrin iyen boy child lagbaye o ojo oni ohun ni won ya soto lododun lati fi mo riri pataki igbaye gbadun awon omode lokunrin ti ma awon ipinija ti won koju to fi dori awon anfani lanla ti won mu wa silu ti ma won idile ti ko wa awon sole si iroyin kaakiri agbaye fun ti akoko yi on ko ni ju bayi lo lekan si lati ma gbadun ko ojo kan awon eto wa so waje download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store lati fi ejikeyi isele yajo yajo tabi isele gbanjo gbanjo to ba nsele layika ti agbegbe yin to yara iroyin le ise wa leti ekan si wa lori ero ibani soro yi 0916062-7526 Adeyemi Adewale ni olóòtú ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tìrọ̀lẹ́ òní ọ̀làǹrẹ̀wájú oyewole ló tún sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétìgbọ̀yìn ẹṣẹ́ o bí ẹ̀ṣẹ́ ń tẹ́tí sí kan nìyí tó tàwọn yọ ákùyọ̀tọ̀mì òpin ọ̀sẹ̀ ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé àti láàyè tó dára o.
1: ìròyìn ẹkùnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.

olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboro ala keji lo o de bo won ogun aga motede o fi soso sagbeji ara amiwo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasukiye ni o ya e je ka pade lori eto asini neti sin niye nipa awon amiwo ti mi eda eniyan tititi amiwo ile ise radio tititan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o amiwo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o

ami wo ta wa nwo yi ko ko mo kekere ko mo odo ko ma gbalagba hey kabisi olohun ami wa ma mini nigba teyan ba wa ni keke o wa lodo o wa lagbalagba ko kami wo ile ise diamond re o nilu ti lorin diamond fm 80.7 fm nilu ti lorin na lewa Olare waju ogun ni yopa ebi ti le meje alaka fere ijalugo international presenter omo lare o tin fa balamo ko yen gan oko papapa fere na kanaka gbara e lo kanaka na e ka le o e ku ni di akoko yi o Gbenga ki pelu nbe pelu mi lale etoni agunta so lu e koko yawo re so se presenter ajobe lale etoni o ha kapisi olohun

0: Shushu.
1: What a bitter experience.
2: Kabisi letwa. Iwo na ni. Ati si yise kabisi Olorun, iwo na lo ma jo Olorun ni gogo gba ninu aye wa. Ah, Olorun o. Abere bo se tun lo lale eto ni ati si yise o. Ati jo alore eto ta pe lamiwo na ni. Nekani Diamond 88.7 FM ni lo ti lorin pelo la tin waju ogun ni yopa ebiti alaka fere ijalugun international presenter Benga ke ko lo aju wa lale eto ni na ni lori eto hun engineer Victor ajonbe lale eto ni ni o awon to wa lenu loro lohun akiyin akiyin elebe hun o me wa nsele loke pe me wa nsele nu aye e je nse bayi na lori eto na lawa
3: kere o dedun dedun ni ranti olododo ojo sunday tin se ojo kewa osu karun 2026 yi lo pe odun meji gerege ti baba wa late pa eda james bamidele ibi doja jade laye tagbole oke afin ilu jara isin ti won lo re isin me laya olugbala aya awa omo ati awon omo omo lo se dede leyin re baba o ninu re gbogbo ilana ati eko ye biye te fi lele la o tubo ma tele o a fi o sugbon jesu fi o ju wa lo baba wa late pa james bamidele ibidoja tagbole oke afin ijara isin omo loro egan ajugowo omo rowo to ki ora se omo rowo rohun oyinbo omo ogbon logun egbirin lote bi won tin pa kan ni kan ruwewe omo ajagun gbe yan gan tubo ma sun layo lugbala titi dojo ajinde ta o pade ti pin ya oni simo awon mo loogbe lolukede

pri lolongoji ekiri jigbora tano danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun yibo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin

0: babada biara oba imole ti gbugba aye mo si babada pada wolude pelu wa agbara babada biara ti wolude pelu iwosan iriran ti o legbe oju eni ni mole ni ebumore mo so wa di tan wole o gbe ni ti iriran re nwo bai bai ti o riran daada ori kurukuru o re ni to wa lokan abi be eyan ba sumo o damo itoju iriran pambele ledu wa fi da baba wa babada biara oba imole lola o wa siru aisan iriran to gbe dodo won to ni gba lafia gbugba eni ti iriran yo lenu ona bayo ti de o e tara kan si babada biara oba imole babada pada elegbe babada biara sori ago 0706221252 loruko Olorun oba imole to da imole to fun wa di imole to ni ka ma fi ri imole ti imole wo si ni dokunkun lai lai na la fi nki gbogbo eyan pe e ku dede asiko yi ni gbogbo tete lanfani lati ma gbo mi gbeto fun ta koko yi oju lo ba ara alawurabi dakun ma gba imole lowo wa ma so wa di ta nwole baba nsoro nipa iriran abala kan to se pataki ninu igbesi aye omo eda ni beyan o ba riran ti o riran nti ogun ni o ma je nti ogun ni o ma mu ibi ti o to si ni o ma rin si bo ba tin ja si koto a si ma ja si gegele koda iru wa ma ro si gota ngba mi tori pe ku ri bi to nlo eledumore dakun mo fo wa loju otun mo fo wa ntosi bo ba wa fo wa loju otun to fo wa ntosi mo fo wa loju ara be ni o mo fo wa loju emi ide yi pataki gan ni mo fi ni alejo pataki nile agbara pelu mi nbi baba imole baba dabi ara baba da pada won wa pelu mi lori ero agbagbe fun ta koko yi lati mo da wa leko bo la si le sitoju oju wa bo la si le sitoju imole wa ti imole yi ti o fi ni wo kunkun titi dojo ale ati pe eni ti o ti ni wahala bi soro kan abi keji pelu iriran re kini ojo na abayo gan tori ka ma ba jiya la se nya mu jiya lo fa alejo wa e ku dede asiko ye ba nki gbugbu ara ale
1: anu olohun alafe olohun ore ajenje ton olohun ko mo ba gbugbu eyin olugbo mi
0: amen amen
1: oruko mi ti mo n ba yin soro ni babada biara ti gbugbu aye to mo pe mi ni oba imole abi babada pada ti mo je alase ati oludari ile ise babada biara life care nibi ti a ti n fi ewe atebo ti a ti n fi se omo ara ilore
0: to e seun ibere mi akoko fun toni ni wipe kini a n pe ni aisan iriran gan
1: oju ohun ni imole ara
0: bẹẹni
1: iriran si lagba nile aye mo n fi akoko yi mo fi n bẹ lọhun fun gbogbo eyin olugbọ eto yi oju wa ko ni orilede wa o
0: ami
1: ki n wa pada sori ibeere te beere aisan iriran je awọn aisan abi kudiẹkudiẹ ti o le ba oju abi iriran eni ti o fi di pe iriran to ti n ri mọlẹ kedere ti o wa ni mọlẹ kedere mọ
0: baba gẹgẹ bi n tẹ n sọ ni pe awọn nkan kan ma n de ba oju tojo wa ni mọlẹ mọ njẹ o ṣee ṣe kẹyẹn ti ma riran tẹlẹ gẹgẹ bi ibeere mi ko wa buse gada ko buse gede koluwa re o mo wa riran mọ.
1: bẹẹni ti ẹlòmíì a máa bẹrẹ díẹdíẹ ti ẹlòmíì sì rè ìmọ̀ wa lẹ́ẹ̀kan náà ni àmọ́ kì í sábà wa lẹ́ẹ̀kan náà eléyìí tó kọ́mọ̀ jù nbẹ̀ náà ni kó bẹ̀rẹ̀ díẹdíẹ.
0: kó bẹ̀rẹ̀ díẹdíẹ.
1: Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan.
0: Yes, sir.
1: Àìsàn ìríran ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ń ló lè fà á. Ẹlòmíì àbímọ ni tiẹ̀. Ẹlòmíì àìsàn ló fa tiẹ̀.
0: Kàsà.
1: Ẹlòmíì kẹ̀rẹ́ àfọwọ́fà àbí ìjàmbá òun ló fa ti tiẹ̀. Ẹ ti abẹ́rẹ́ láti orí àbímọ. Tí wọ́n bá pe àìsàn ní àbímọ, in tí wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìyá àbí bàbá irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti ní irú àìsàn bẹ́ẹ̀ àbí kí nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ti wà nínú fámìlì yẹn.
0: Kó jẹ́ àjogúnbá.
1: Àjogúnbá bẹ́ẹ̀ ni. Tó jẹ́ ń pé wọ́n ti wá bímọ ọmọ ẹlòmíì àti kékeré kékeré lọmọ yẹn ó ti wà.
0: Àti pín ní sín.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Ni wọ́n ti dá àwòjú fún yín gíláàsì.
1: Bẹ́ẹ̀ ni tójú náà ò ti ní ríran dáadáa. Ẹlòmíì sì rè yóò ti máa dàgbà kó tó di pé nǹkan bẹ́ẹ̀ yóò máa jẹyọ sí.
0: Tó ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀sùn mọ́ bí dáadáa kíláàsì ìmọ̀láde yìí tí bàbá wa ọba ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n mọ là wá lọ́yẹ̀ wọ́n mọ dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí kíni ó lè fa àìsàn ìríran ẹni àti pé bẹ́ẹ̀yàn bá ní àìsàn ìríran tó ń da ojú rẹ̀ láàmú àwọn àpẹẹrẹ wo lèyàn mọ rí.
1: Àwọn àìsàn tí ó lè kó bá ìríran ẹni ó bẹ̀rẹ̀ látòrí kí èèyàn mọ ṣe ẹ̀yọ́ àṣejù.
0: Ẹ̀yọ́ àṣejù.
1: Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yọ́ àṣejù ó lè jẹ́ ti ìtọ̀ ṣúgà. Ìtọ̀ ṣúgà a máa wọlé sí lára látara àwọn nǹkan tá à ń jẹ àti nǹkan tá à ń mu. Òun náà sì máa jẹ́ àjogúnbá.
0: Kéèyàn máa jẹ dídùn dídùn gbogbo ìgbà.
1: Bẹ́ẹ̀ ni títọ́ ṣúgà bá wà lára yóò kó bá ojú ẹni. Ẹlòmíì rèé ẹni tó súnmọ́ ni ó máa rí kò ní rí ẹni tó jìnnà sí.
0: Bàbá kẹ́ ẹ tó tẹ̀síwájú àwọn èèyàn ó ti fẹ́ mọ ọmọ ibi tẹ́ ẹ wà pé ẹ dákun ìbò ni wọ́n wà ibo lọ́fíìsì yín wà àti pé ẹ bá fi nọ́mbà yín tẹ̀lé.
1: Ilé-iṣẹ́ babada biara babada pada ọba àmọ́lẹ̀ awa ni suru lere ni ilu Ilorin
0: suru lere Ilorin bi
1: be ni ladojuko ago olopa B division
0: mhm
1: idojuko ju pelu B division police station legbe Rotamedic pharmacy
0: ibe
1: ni ilu Ilorin bi ti se bada bi ara wa na
0: eh number yin
1: 070 ti yan ba nse yo aseju o le je ti oku atosi o na won yoba to mo pe ni atogbe
0: atogbe
1: o de pe ki yan o to diju ko to laju o ti lo to elomi laarin alemoju yo mo to emerin e marun abi ju be lo
0: ki lo de
1: aise yo aseju bayi o ni je ke elomi o sun asun ba
0: do lai so ke ngbe mo di
1: pe me wa ni mo se yo ti awon kan yo ba ri amoju to yo pada ko ba ririn ni ti o wa fi di pe elomi e mo je so le kan en to wa to si ni ori ko ni ri en to jina si elomi en to jina si lo le ri ko ni ri ti to si elomi to ba ti bota bayi kurukuru ni gboju ojo bi eni pe gbugbe efin bi eni pe julo fero elomi te yan ba yo si lo nkan yo mo pe yan bo ko ni den ton mo elomi ori la telewo elomi o mo number tan ko sowo omo lo nfe elomi ka ka kiri ah iriran lagba nle aye olodum mo fo wa loju
0: ami
1: ah olotu oju se koko nu ara
0: ami
1: e je asetoju ara wa gbogbo yi keyi to lewu ke mo ke fin na awon isan riran yin e mo bo lodo baba dabi ara emi oba amole ti mo je apase isegun fun gbogbo agbomo la lo erin osun number 116 suru lere ladojuko ago olopa B division odun baba dabi ara nlu Ilorin lorilede Nigeria Aisha Imofoloko
0: be ni mo ti e mo pe
1: o ti pe nsabu
0: okiki yin ti kan kaakiri nipa ka toju oju
1: be ni
0: nipinle osun nipinle ogun nipinle eko ipinle oyo to fi depinle kwara ti anbi kaakiri orilede Nigeria amo okiki yin kan olodun si gba fun yin esi toju awon eyan pelu oro oju won si n gbadun o lo je ki awon eyan mo gba ti yin e ba n tesi waju sa
1: olodun ni ki sa wa
0: adupe adupe
1: eyo asoju ti mo so lekan ti yin o ba moju to ba je le to ku ato si ba fa ni ti o ba ti se moju to o lo mo fa prostate enlargement ti won pe ni ise to ti to mo wa seri seri elomi to ba ri bi ti o ti se yo bayi yo kokko fowo gba ri mu fun bi seju marun te yo ni wa tojo ara e o yo ju si tabi ara elekeji ninu awon aisan to le ko ba oju eni o ni ifunpa giga ah elomi ko to rin busokan si keji yo ti simi elomi aye o mo lu ni pipipipipipi
0: aya jija
1: be ni elomi yo kan ti e mo re lati nu wa nitori pe ifunpa giga o mo ko ba oju
0: be ni
1: oju bi ara se ni ifunpa ti e oju na ni ifunpa o ni pressure to do maintain to ba ti ju normal pressure lo
0: dede to e ko de be
1: be ni o na npe ni adake foju ayokele boju je to je pe elomi bayi oju riro ni sa
0: oju mo ro
1: oju elomi opon ni kan kan kan oju
0: ereyin
1: be ni oju elomi a ma wa mi oju elomi yo mo gun ni pinpinpinpin bi eni pe ye pe dasi
0: kokoro nu eje te n wo ta won baba wa tun mo n pe ni narun ajaka oko elewu gbedu a ma ko ba oju
1: e mo fi owo to n dun yin e mo fi si abi aso
0: to
1: tu mi sita ki n fi o sile n lo ko aisan nje
0: be ni
1: bo mi mora ki n pa olori ki re elomi o ti lo o ti lo ohun o ti lo ohun o ti ohun gan ti dalago
0: ni
1: o ti kaakiri e mo so gbagbo nu
0: e mo so gbagbo yin nu
1: e mo so gbagbo nu e mo bo lodo abada bi ara suru lere ladojuko B division police station te ba ti de suru lere gbogbo bi te ba gba wo Ilorin e le n lo suru lere te ba ti de suru lere e bere ago olopa suru lere
0: adojukoju e e ri iya to n ta eso ogede osan yin kankan e bere lowo iya to n ta eso yen pe baba dabi ara le n bere e ti ri bana wa lotun losi tan iya oju si e ti odo wa niyan
1: phone number mi ni
0: 070-622-125-02 to baba akaimoye awon eyan ti won te popa dodo yin lori oro riran yi to si je pe loni won ti ju popa le won ti n kaakiri bo se wu won wa rin sotun wa rin sosi bo le se n se gan to fi ri be
1: olotu olohun ni ki sa wa na amo ise ti yan ti n se laimo yi odun seyin elomi ati e wa sodo wa a ri pe da ba ti foju kan oju na la mo so pe bayi lo sin se o bayi lo sin se o even lai ti je pe o salaye nkan to nse o mo wa wo pe abi baba dabi ara ni agbara kan tin so
0: abo weju ni
1: ah ko ri be olohun ni ati pe ise ti yan tin se ise ton bi wa sinu e nilu osogbo won ma gbole wa n ta n toju nu ise iran diran ni
0: kabiyesi
1: baba ti ni jogun e lowo baba ti e ni baba yen na jogun so bo se wa titi dori emi ti mo wa dogo ina ni
0: abajo ti yoruba fi so wi pe atole dole n ta dan o ma jana ku kan oni ya rara omo te ya ba bi aya na ni ojo e tesi waju baba
1: elomi ija lo lola ti kuku ba loju
0: won so kuku loju ju ba wo balabala
1: ju ba din tin wo balabala
0: elomi sire latara se tin se for example ni sin ise okada ko lo mo dabo awon lokada wa ise yen mo o mo pada ti akoba fun oju baba ju
2: tun lo awon to ba mo si oju won le ti won o ni nkan kan tan fin dabo boju won ti iyan ba je en ti o ba mo sun ekun pupo ju yo ko ba oju re ti iyan ba si je en to nsi ise to je pe efin papa julo awon to nsi ise to ndanu nje to nta nje to je pe ina gina si nda ti efin se si won loju yo ko ba oju e je a mo si akisi awon kan won yi pelu gu olohun eledumaro ni fo wa loju
0: baba bi nkan ba wa gbon si yan loju bi eruku bi yepe bi awon sepe egi to run si yan loju nje o se se ko ba ni loju je bi
1: beni koda elomi oju elomi tibe o ti ni nkan funfun tonto laarin oju to yo lo oloko tawon eleyibo npe ta le da lori ategun gbogbo eleyi to ba wo ko je nbe e ma bo lodo baba dabi ara pelu gu olohun funfun tonto laarin oju re hun lai pe ojo o ni ri nbe mo
0: pelu kuro nbe yo pora pelu itoju
1: pelu gu lodo olohun lagbara lowo olohun ati iwe ategbo tele dumare virgin kimi
0: beyan ba ni aisan iriran awon apere mi wo lo sese koluwa re o tun mo ri
1: elomi o le wa moto lale elomi ti ba tin di bi agun mefa abo si meje ko le jade mo nitori pe ko le ri nkan kan mo telomi si re to run ba se njade ohun ni soro ti e mo nbere tukurukuro gba gbogbo lele
0: kabisi
1: se ri kini ohun o yato lati ara sara amo gbogbo eleyi to ba wo ko je nbe gbogbo uruko to le wo kan ti pe fun e mo bo lodo baba dabi ara olohun o tu yin sile e ro gba lode nbe a si ayewo fun ayewo ofe ayewo lodo baba dabi ara
0: to
1: gbogbo ayewo wa ofe ni
0: lẹyin te ba ti gba kaadi
1: tan ofe le sayewo a sayewo oju fun yin ti fun pa ofe ni sayewo sugar gbogbo on to je mo test ta se fun
0: ofe le se
1: o test ni o si saaju tori unu je amo koko ile to se yin be
2: basic test na wa ta wa na le se fun ara wa nle tori elomi o mo pe nkan ti soju ohun e do boju otun ke fi to si wo nkan e do boju to si ke fi to tun wo nkan e wo mejeji wo sira won ti mo le kan ba ti ju kan lo oju ti ni wahala niyan tete gbere mo bo o
1: pelu go lodo olohun olohun to ti se ta won ara saaju Olorun o se tin yin na.
0: Ami.
1: E mo so gbagbo nu, e mo bo, e mo so re tinu, e mo bo lodo baba dabi ara ni suru lere lu lorin.
0: To, baba ka to mo lo. Nje gbogbo aisan oju na ni o ni ona abayo.
1: Ah, e se olotu. Se ri en ti o ba fe puro ni o ni eleri ohun orun lo wa. Ah, opolopo na aisan oju ohun lo ni solution. Amo ile ti o ni na nbe o.
0: E se awo.
1: Ah, ah. Se ri won pe aisan kan ni adake foju. Ti o ba ti fi di pe o ba fi le mu oju ti e tan ina si oju ti oju ori ina kankan mo ah oju be owo olohun nikan lo ku se kin yo mo da mo yato si be ti ija baba si oju ti omi to wa nu oju to ba fi le do danu
0: to ba jo danu
1: ko si ntin mo le se si mo wule gbe dodo mi pa se wa nso na olotu
0: yes sir
1: aisan riran wa mo fi se yan o be ni
2: nitori pe nta npe ni ofa nbe o ofa orisirisi lo wa aye o ni fi ofa fo wa loju o pelu go olohun gbogbo ile to ba wu ko je nbe agbara olohun o ka eyin yoju si wa eyoju si wa suru lere lodo baba dabi ara ladojo ko agolopa b division police station pelu gu olohun tinu ni soro se
1: lodo baba dabi ara ayi kankan si yan loju o gbogbo ogun te lo enu le ti lo pelu gu olohun olohun o si je wa ara re
0: bo ba ri be baba ka to mo lo address yin ibi office yin wa ati phone number tawon eyan pe yin si
1: gbogbo bi ta ba gba wo ilu ilorin egbe okada ke le lo si suru lere te ba ti de suru lere e bere agolopa b division adoju koju pelu agolopa b division ni baba dabi ara wa legbe ile itaja rota medic pharmacy eri ya kan ton ta iso e bere abi lowo enikeni pe baba dabi ara le nbere e ti dodo wa ni
0: number yin sa
1: 070 622 622 125 125 02 070 070 622 622 125 125 02 02
0: to eyin eyan wa ko je bo ti lohun o je mo foro ara re sawada iriran re mo mu ni bintin tori pe oju lo ba ara boju ba ti laaye gbogbo ara ti ni wahala gbogbo ara ti kanjagbon boju ba ti ni problem iwo na tete tara kan si baba dabi ara baba da pada oba imole loni eledumare oni gbodi osan lo

akoda aye mo ki o eni to rin lori apa iya fefe loruko Olorun ba ajoke aye oba asake orin ni mo fin ki wa pe kule e ka bo sori eto ana atore ofe ikani Diamond FM 88.7 nilu Lorin abala meto toto leto ikoro abala akoko yen la pe ni abala ikini nibi ti a ti mo jise awon eyan yin ti e fe ki te ti fi sowo si wa nigba ti abala lekeji je abala Ori City eti a pe ni nje iwo mo nigba ti abala leketa je abala testimony awa nibi ti eyan olope te ti mo pe wole te sori tolorun se fun intended ti lori ofe atuti fi number eyan kan to je pe ti mi sara yin boya school ni boya gba ti e mari ni te lori ofe ati pe number na lojo ko Facebook yen mo n lo be oluagbemi go kiki le mo wa abere ohun gbogbo loruko na oba olodun tutu akaye to wo olodun tutu mo wa nigba ta yoba tun ni simo abano tanku bo ni gbogbo e lale ibo ni se e se chelsea kilo kan o tin ba se chelsea kilo kan ba gba lodo a ma gba lemi arsenal ma gba so

I just can share with you as you call my key. Ah, key Baba Wa. I want to know Baba Wa special post to Wale Popola. Ah, to one je Oludari Ijo Kiruba at Serafu. Onite Siwaju. Ah, near Tabernacle of Grace. Tombe ni okeji alenodi ogele of eyan korin afon road as a local government won fi asiko pe gbogbo eyan eyan patapata sibi ayeye ajodun odun kan iti won se be ti olorun ran won lowo lati da ijo kale akori itodun ni occupy till I come ah nibi ti ati ma pade baba wa pastor ade adeyemi be na ni prophet moses odukoya aramo shilo ati ya wa leader ogunyemi lidia ogunyemi ti gbogbo eyan mo si duro emi pelu mama wa lady evangelist oyedeji oluwa seun lagboro olohun gbogbo yin patapata la pe ni ola ojo isinmi ni dede ago mesan ni isin bere baba wa special post to pastor wale popola awon ni olukedi bakana ijo transform new jerusalem to wa ni unity iyen new jerusalem Church of Nation tun be ni unity ni railway station won fi gbogbo fi asiko pe gbogbo eyin eyan sibi ipago ti odun yi e ti won pe ni fire liberation bi ti ele to ma gbera so ni ojo keji le ni ogun si ogbonjo osu yi niye 24 to 30 of May ta wa ninu eyi bi ta ti mo pade awon iranse olorun alaye e ti olorun tun ma lo ni bi conference todun yi lara won ni atiri baba wa pro Prophet Omodele James Oyeyemi ti gbogbo eyan mo si baba mura anugba bakan na baba wa prophet Lawrence awon na nbo wa bakan ti gbogbo eyan mo si taku ti Jesu baba wa pastor and mrs Oluwole Justina awon na koni gbeyin nigbati eni to je alugbalejo agba awon na ni reverend Oluwole Timi Clement ti gbogbo eyan mo si eri anu boya ni fe pe baba fun alaye kan boya fun eyin na fe join wa nibi conference yi 00225251 06 gbadamosi okeke ola ti gbogbo eyan mo si esu woye keji ku ayeye orire odun 16 won ni ori ite lagboro olohun ba baba e pe o bi awon bi olupepe tin pe e si dagba bi ara agba owuro irukere o di okini mo yin lowo laso olohun ledumare igbo odun odun kan ni o e ku orire sa e je kin tun mo ja yin si nkan kan lale yi mi mo nkan ti o nse be to nyo lenu ni ago ara boya jedijedi ni abi boya bi idakole o te ti fe fi se owo di gbewudani lodo aya re to je pe o ti fe so e di se kan sun lo na npe e tabi boya asan kan se be o nda yin laamu lago ara boya yin bi mo tan ni awon nkan kan wa njade si yin si won lara to si se be ti o te yin lorun to nba yin leru mo fi asiko so fun yin pe orire ti de o tori pe olorun ti gbe iranse kan kale lati ma fi ewe ati egbo fi mo tu omo eniyan sile ninu igbekun emi o mo ibi te ti damu lo sile ewo san gbogbo kan te ti se to dabi pe boya kini o fe jora won e mo se be ke mo lo si odo alaja aminatu alagbo ti gbogbo eyan mo si fulani alagbo ti won wa ni iwaju school solarite te ba ti debe e so wipe ya alagbo le nbere number yi ni ke mo pe won si 09136556952 09136556952 boya yin o de si ni orilede Nigeria boya na yin jin ibikibi te ba wa awon se delivery ohun te ba be won yo se be won yo kan yin lara eyin na te lo wo ke lo ja mi ro mama wa alaja aminat fulani alagbo eyin na se be loni ke lo ja mi ro Oda e je kin se be ka ma lo si abala nje wo mo loni ipe ipe mi o pe mi nje o ti le mo wi pe iru eda o ye ko mo iru eda to je ta ba bi o le ri nisin pe ta ni o o ye ka le mo iru eda te je pe n te fe mo wa lojo po Facebook oluagbemi go kiki le fi mo wo wa o ye ko mo iru eda to je nitori pe Jesu gan bi awon meyin re le ri njo kan o ni ta ni mi

0: Alafia lewa.
1: Alafia nisa.
0: Alafia Kristi koni fiisile.
1: Amin Jesu.
2: Mori iraka. Egba agba lo kati mogba. Eni toni ki se lo ju lo se rane lo. Eni toni ki se lo ju lo se geyo. Ile o geri a foko yeri o. Mo ba o soro. Oya gberu eni bebi. Bebi. Oku e yokan. Iwa ti ala anu e ti gbagbu e. Asa ipe mi da. Ala anu ye o ma wa eri. Amen. Then go fire metal on your radio.
3: Fire, fire, fire.
2: Can you not want to do the metal? Fire, fire, Olu wani ki mba yi soro lori pe ke ema dede ma tu sin kan ema yon yi kan kan ema penu kan ema bere se kan ema ya uwo kan kan ema fe yon la ise pe eru dada tori en to ba fe loni o ba ditami a ye lojo waju. Are you hearing me? On to ba se loni o ba ditami to jo debo lojo waju. Iru en yon to ba bari la peren kati o ma selesi yon oro to ba den so si le lojo juma ni a peren to ma rila ye maso lori intan kwe ni choice. Elomi ko mo pe agbodo farabalẹ ka to tu sin kan ibi to gbe to ba wo bi to gbe iwo omo ologo to ngbe laarin awon aje dadan ni kan fun epa iwo omo to nso yibo iwo ologo alaseyori eyan nla to wa ngbe nibi ti awon olorire o ti won ti so won wa ri pe ilara na fi pa odanu somebody hallelujah eh yin o marugbo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo anu ise to nse atomo to bi to ba ri anu gba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sumo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de o ni pe ke tete in te ba lagbara ko seni keni to so fun o pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number isile eyin te ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o se atoro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi olodun bebe fun anu ko san re anu e gba account number ile kan si papapa 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 so le ru ebo anu loruko Jesu wa kanu nibi to lero eri ninu Genesis chapter 49 yi kankan sele nbe nigbati baba won Jacob npe gbogbo omo to bi eje so ti o de bayi leyin wa ola o de pe akobi e igbati o pa akobi o wa se pe fun o nitori pe o gori akete to iyen ni pe eni to nba ni nkan o na ba ni nkan asise niyan awon asise kan wa ti o latun se e ba ile sami o ni ba won se ru e so choice to ba fe mu je son to se fun e ko to le decide lati se nkan laye number 1 before you will make any choice

0: unforgettable regret in your life. Ikan to ba yan loni o le fun ni ogbe aye raye ti wa mo sunkun titi lai pe ki si mo ki mo fe ma yi ma buku ti mo pe loko yi ki si mo ki mo lo lu ti mo lo yi enikan ninu bibeli tan poruko ni Naomi ilu to lo o de somo nu sibe omo mejeje o de to soko enu o de daworo enikan lo ma sami ilu to lo to ti pare o ni koja lo be eniyan to ma bari taye ni o ti baje o ni bare oluwa ni kani kan sami iwa ta je buruko ati ka eniyan loni mo pin yin ni ya be. So another thing number 2 ni pe not everything glitters is good for your life. Ki se gbogbo ti ba nda lo da fa ye nkan mi ma dan but inu e iku lo wa be. E le ri opportunity one of them of any 200,000 lo sose. One of them of 400,000 lo sosu. O ti e bere pe se wo la mo se fun yin. Oni mo ti wo be. Oni mo ti sa won ni o to bo we lo ba to bo we. Igba ti o di ose to bere se number ni o lo mo wa omo tuntun wa. So ri pa o ti daran ba yin. O se won ti yari o se. Are you hearing me now? Another number 3 ni pe your friend way may not be your own way because our destiny are not the same. You are not born to die together. Ona re re le ma jona ti e. Intan kan yan o le ma je ti wo yan. O le pe eleyi ko ma pe wo. Eyan kan da o le ma da fun wo. Enikan nice o le ma nice lodo e. Enikan so ran o se yan lore o le ma se wo lore. Na owo e mejeji soke. Eyan gala gala te jo rin. Mi o mo bo se sami mo fala nu paro e. Sami dada. So nitori na e ma rin ona lona gbogbo eniyan so pe mi o le pasan laye mi eni to le sole meta da so pe mi o ni rin ona lona daruko yin ateri
1: oruko mi ni Victoria Udo mo fe jeri nipa calendar
0: calendar mi
1: beni gbati mo loyun omo yi gbati asiko to ye ki n bimo mo robi robi lati aro titi ti le se su mi ro omo bi
0: lati aro dale
1: beni gbati o wa ya mo ni ah kini mo nje ra mi ni ya fun gan wa mo se lo re calendar
0: rugbojo
1: calendar rugbojo ni e mo wa fi ra ikun mi mo wa gbadura pe olorun ki le oni o to mo tori mo ti wo around 11
0: lale
1: ki le oni o to mo mo gburo bi omo yi
0: o fe bi me layo
1: beni mo se pada bi omo yen ni around 2 nu
0: o bi me ni 2
1: beni sir
0: kai
1: mo ti pe lowo olorun
0: tori bi layo o so operation
1: o si operation mi o si kan tori pe mo bi layo laya atalafia
0: wow
1: o tun wa di ojo kerin ti mo bi omo yen bi mo se ni kin gbon ori bed mo se ri akeke nu
0: akeke
1: beni akeke yen de ti ku ko de se ni to pa
0: akeke ku se
1: ku so o ku si beni
0: ah
1: mo dupa lowo olorun
0: lowo soke eran ko loro to ba woli e o ma ku sibe yayi o ma ra nu ma bo mo fe pray for mo to opo yen ma bo o ku loruko ti ateri
2: oruko mi ni Umi Ajiboye mo dupe lowo olorun pe ninu odun to lo ni osu kesan mo gbe awon soro kan wa bi bayi bo olorun ba mi software bo ni jejo ti mo wa si bi bayi won pe mi pe ofo sembi kan mo de lo sibe mo sha wa ti ni ma je mo pe ma de bi mo de bi ni aran elewun mo gba bi bayi mi geto na bo later on le mo de bi bayi te ti ni pe ken kaluku ko uruko owo to fe
0: mo ni ko eko owo to kaluku ba fe eyin me lo le wa ose to lo
2: bi mo se ko niyan
0: iwo na ba ko owo to fe
2: bo se jijo friday bi oyoko mi se ra visa nlanla fun mi ni o gba bi 20 bag pure water
0: oko e ba wa freezer nlanla
2: fun mi o ko pe mi ni pe wa wo freezer mo ni emi mo dupe o tun di lanye nikan tun se 10,000 si mi mo dupe o mo
0: o da gbogbo en ba ti sami e mo ba lati le ra lara iya iwo mo ra anu si o

yo marugbo ojo egbo itoni ti mo gba lori oke o jade si mi pe ki gbogbo eniyan ko ru ebo anu ise to nse atomo to bi to ba ri anu gba lori won ki wa lo sise fun eni to kawe ti o ba ra anu o kan de ka lasan e toro fun anu lasiko selu to tun sunmo yi e bebe fun anu eni ti o ra anu gba nkan le se te ba ra anu gba ise die owo lati de o ni pe ke tete in te ba lagbara ko seni keni to so fun pe iye bayi dandan la ni ko so iwo lo mo iru ore anu to lagbara san sinu arugbo ojo God's Covenant Prayer Ministry ni o gbe jade o Access Bank deni mu bayro ko account number isile eyin tan ti ni lowo tele e ku orire 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 Access Bank ni o gbe jade God's Covenant Prayer Ministry ebo anu ni o se atoro anu lori ise je ra anu lori omo je ra anu lori aye mi olohun bebe fun anu ko san ore anu e gba account number ile kan si papapa 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 so le ru ebo anu loruko Jesu wa kanu nibi to lero number 4 do not be in haste to decide or to make a decision to ba fe plan lati choose lati yan kankan ma o se iwara lati sare yan kan yen farabale die ko to choose nkan to fe choose oro yi ma ko awon kan logbon tori won ma mu kan be ma ranra sani so fe oni mo gba nitori condition taye e wa o wa fe ni ti o le dojo waju fun wo gba to wa to wo de tan to la de tan o wa ri pe niyan ko wo ti level aye e so ri pe o mistake ba in te ba choose loni e je kin kan yen le dale in ti o si tun ma dan ti o tun ma da so tuwaju si o le gbodo choose another thing lele wawo what you choose today may determine your tomorrow it can even determine your entire life bi lori o ni sunday ose yi gbogbo eniyan teti sile e lo mu awon irinse yin wa fun adura a gbodo ya gbogbo irinse awon eyan sin mimo e ma bo larugbo ojo ni Kilanko Junction of Agara ta ba ti wade e ma gbagbe paper kan te o ko iye owo te ba fe lodo Olorun arugbo ojo si e mu wa a de fi ifamiroyan ta ororo si owo ti e ba ko pe fe yen emi gbagbo pe oludade mi nbe laye ka pade ago mejo aro si ago mejila wa lo larugbo ojo ni Kilanko laaro Sunday to ba wa di Wednesday ose tutun yi Wednesday yo ti koje reju gbogbo eniyan a o se ogun meje gbako pelu ori ofe arugbo ojo ninu aye gbogbo eniyan ero get pure water meje a o mo mu eyo kokan ikini logun idile baba a o fi ra gbogbo ara wa fura wa a o praise latori pepe leyin o ba fo mole to ba ifo ogun le baba se ti o ba fo aje pogun yen stubborn awa mu keji o di ogun le iya ba se se niyan dori omi keta ogun osi titi de ikeje a mo fo gbogbo e mole e mura adua isoji nla lowo laaro west di ose tuntun ta fe wa yi e ma bo ago mejo aro si ago mejila wa lo lo si arugbo ojo to wa ni Kilanko Junction side of a garage lo wa ni Jeje Street Kilanko Junction arugbo ojo ma bo nbe aro Wednesday e

0: agbara Jesu ndabira o
1: mole gugun aye
2: akoko tun tun wo fo pe si isoro tun ba ifira loke pe nibi pade adura tun ma nwaye ni gogo sunday keta ninu osu eyi ta so po charity sunday sunday fifuni nile ijosin light of salvation bible church oku erin ilorin ti olujo re wa ninu osogbo un labese iranse baba woli ni prophet remi agibode baba for fire akori pade adura ni oluwa fi opin si iya mi put amen to my sovereign owo oluwa kokuru lati gba ni ohun bi baba woli ba tin fadura jagun segun ninu aye awon eniyan ni ififuni charity now ma tele ibala iwosan itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbeyi nibi kibi te ba gba wole si oko erin lori eri daju pe ekan white house alubarika iyana iwaju white house alubarika ni ke to si waju ibi ona paris left light of salvation bible church olorun baba ko fa yo duro de o iyare o dopin loruko jesu fun ijo ni pe sori 0803-393-0889 jesu loluwa
3: Emi mi ma ese Ogun taye so pe yo gbe mi ko gbe mi lo Baba ati mama omade ati agbalagba Onile ati alejo to n gbogbono yi ni asale oni Nfa ko koni yi pelu mi ni agbara pe emi mi ma ese Emi mi ma ese Ogun taye so pe yo gbe mi ko gbe mi lo Ogun ni fun Olorun loke orun
4: Hallelujah
3: Gbadura fun gogbo kan tori eto yi gbo ni asale oni Bo ti wule ki ogun aye re o po to loruko Jesu olugbala ko ni gbe olo
4: Amen
5: Jesu
3: En to jogun ba En to bo pade nu ni ajo mo kede bi omo woli ni asale oni le kan si loruko jesu olugbala koni gbe olorun
5: amen jesu
3: baba olorun tunu na lo nbe lori afefe lowo baba ti olorun nlo pelu oro bi oro olorun wi be je be ti oluwa ni ati agba to nbe ni oruko jesu olugbala prophet and evangelist oluwa re mi lekan ajibode ti gbogbo eyan mo si baba fo fayo baba to ngbo mi ni asale oni Mama to ngba gbolohun yi anti omode ati agbalagba ko mo ti ojo mo ti lo ba ni ko ti peju fun ikorita wo lowo to nkan le ko ti lakun osi ki lo ngwa ka kiri to ri awon nkan won lo sonu na ri ajo to ngbo mi je loju re mo to eni keni lo jesu olugbala ni ko ta wa o setan lati gba igbe re o setan lati da yo pada O setan lati da ibuko pada. O setan lati mu oku onu ogun. O setan lati ja jagana. O setan lati re olakun. Baba to ngbo mi ni aro ola ninu ilorin bi ni angel oluwa oru mi gege bi se wa ni gbogbo sunday keta keta ninu osu ni oko erin gbogbo yin te ba n gba taiwo okebo te ba ti ya wole ni josh oko erin E ma to bo wa sale die. E di school awon obirin. Oko erin government guide secondary school. Te ba ti debi school ni sale re, e ri opo na kan be. Legbe opo na e ri le kan funfun ti won ko Albarika Pharmacy lara. Ni waju e gangan ni ke ya wole. Ibi ti ona e fori so inu ogba laba yi ni. Inbe ni Oluwa ti ndara to njaide to ntuide. Inbe ni pede yo ti waye ni aro la ni agogo mejo aro si ago mejila. Gbogbo wa ta ba n bo osere bo aba n to so meli bo ta ba ti de ori bridge oko erin gangan ni waju yin bayi e ri ile fofo kan ti won ko Albarika Farm Ventures lara ibe gangan lati ya wole ibi to fori so ibe ni Oluwa o ti dabira ni aro la mo wa igbala lo sodo elomiran mo ke pelomin fun iranlowo Jesu ni ko kepe ni aro la yi dandan ni o da olohun baba e ba mi ki gbogbo ile
4: kabiyesira kabiyesira kabiyesira je
1: Jesu ko so ba bi re
5: Olorun kiki dagbara
3: arugbo ojo
5: oba to nje yawe
3: Olorun awon baba
5: lawa oba to nje ja
3: yes lord
5: oba to nje shadai
3: yes
5: memo ninu ola memo ninu agbara
6: yes
5: I ku aisa I dibaje
3: yes
5: Olorun apejuba Olorun ape down alagbara nla oba to gaju aye lo
3: oh yes
5: emi na ni mo nba soro woli ati ajinrere oluwa re mi lekun ajibode ti gbogbo eyan mo si
1: baba fofayo
5: mo pase ogo to da olaya yen ogo to ba o leru yen
3: olorun
5: ogo to mi emi re logbo logbo ale I logbo eyan wole
3: amen
5: gba agbara olorun nikan ni gba ni
3: beni
5: gbogbo awon abakradabra ni oluwa lohun ma expose won like pay emi gbagbo ninu oruko jesu ati agbara to ngba ni lowo aye eni boro ati ntu asiri won lokan kan lo to ma tu won
3: yes
5: eja duro de jesu agbara re kai soro re eja duro de jesu agbara re kai la koja re o kan le ni okun ni ba won rin are no mama la ni ogun
1: emi ra okun ni sonu sa ni ogun
5: hey
1: O kan le ni oku ni ba won rin arinu la ni ogun emi ra oku ni sonu sa ni ogun nise ni o se giri ma sore tinu yara mo kan le bi a ba de pari ogun lile lo le
5: gbogbo ogun to le mo yen ogun yen wole be
6: amen
5: ibi kibi to ba tin gbo mi pata mo mi si pade ola ipade ola nilu ilorin a do kepa n to le gba wa ni jesu loruko re bi be ri pa fun a loruko kan o lo bori gbogbo oruko pe ni oruko jesu ki gbogbo koko ma wole nipase oruko yi logun aye re ose nipase oruko yi ni ide aye re oja bo mi ogun ojo pipe ye fe faye re le ide ojo pipe ye fa faye le ye pade ni oko erin
3: gbogbo pe oko erin
5: laaro la ago mejo lo ma bere
3: ago mejo aro
5: ago mejo aro a do kepe n to le gba wa jesu loruko re ibi kibi to ba ti nbo won ti so won lekan o le gba taiwo oke wole o si le gba osere tabi someli wole wa ri white house ile fofo ti won ko alubarika farm
3: ki bo pe alubarika farm
5: ti won ko si direct opposite e wa ya wole wa ri awon bi church bi meja meta so pe church baba fofo yo lo lo inu ogba yen lo wa inu ogba legbe odo ibe ni ile asegun ile ti gbogbo me ko si bo se lele to agbara jesu kan eyin te ti pe baba njo le wa nilu ilorin ola ni o
3: aro la
5: mo ti wa live lo ngbo mi bayi ki soro pe boya won o wa tabi won ni wa olorun fo fayo yo sisi agbara ogun ojo pipe yen yo pare lara re ajaga isan yen yo ku o nbe gbogbo ogun fi kan yi kan ogun yen ma pare ofa aso ni deru eyin ina oluwa yo gbe jade ara to ni oyen yo pare gbogbo ogun gbese yen yo pare arabirin to gbo mi ninu ile yi o ye kaye ti ba oyo o ye kan ti ba ogbegbo ope o ye kojo igbeyawo re o ti de awon kan ni won da irin ajo re duro oluwa so ko to akoko to mo si ologo bo ileko to nkan yen akoko to ti o si ma fi ola ma fi igbala re da ola jari ra ninu ipade yen ma postpone o ni oko erin ninu ilorin mi oluwa o sise ko se to le da duro
3: nlo ti gbo yen o oluwa o sise ko dan to da duro e je ka doke lohun
0: Agbara Jesu ndabira o
7: wole ogun aye
2: akoko to ni won fopin si isoro to nba ifira loke pe nibi pade abi to ma nwaye ni gbogbo sunday keta ninu osu eyi ta so po charity sunday sunday fifuni nile ijo sin light of salvation bible church oku erin lorin ti olujo re wa nilu osogbo un labese iranse baba woli ni prophet remi ajibode baba fofayo akori pade adura ni oluwa fi opin si iya mi put an end to my suffering owo oluwa kokuru lati gba ni ohun bi baba woli ba tin fadura jagun segun ninu aye awon eniyan ni ififuni charity na o ma tele ibala iwosan ijusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbeyin nibi kibiti e ba gba wole si oko erin lori e ri daju pe e kan White House Alubarika iyana iwaju White House Alubarika ni ke to si 39308 osegun ninu aye awon eniyan ni fifun ni charity na o ma tele igbala igboson itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbeyin ni bikibiti e ba gba wole si oko erin lori e ri daju pe e kan White House Alubarika iyana iwaju White House Alubarika ni ke to si waju ibi ona paris left letter of salvation bible church olorun baba ko fa yo duro de o iyare o dopin loruko jesu fun ijo ni pe sori 0803-393-0889 jesu loluwa
3: jesu loluwa e kaabo pada
5: yes
3: baba e kun lataro loruko jesu ko ni re yin
5: amen
3: olorun to nba yin se olorun to nba yin tu to nba yin de loruko jesu gbala ko ni da yin da se
5: amen
3: baba gege bi asema bi gbogbo nkan se ri bayi bi gbogbo ilu agbaye se ri sugbon opolopo eniyan onkohun to ba de ba won latun abi losi ohun to ma padowo na ni pe baya ijoba abi nkankan sugbon yoruba powe kan pe amokun eru rewo oke le nwo e wo le baba kini won pe ni iji
5: iji nto lagbara ni o storm
3: beni
5: when we are talking about storm nkan to le ni
3: a ma le oba lori oye
5: egbo a ma gba ileke ku olorun idoyi
3: a je pe iji le gbade lori oba
5: ni mo so fun won yen iji a ma da olola pada seyin gbogbo okan to nbo mi ninu ile iji oni wole ja
3: amen jesu
5: pa gbogbo eni ti iji nja oro jade iji aye re ko dake
3: ja amen
6: jesu
5: o jesu wa ninu oko awon omo eyin re si wa pelu re ijide dide ni agbami ki mo lo dide agbami
3: ijide ni agbami
5: asigba ti won kepe jesu bi won ba kepe jesu ni jiyan ba gbe won lo o ni olugbala gba wa o leyin oni gbagbo kekere yi o de ba ijiwi agbara to ba ijiwi ni agbami gbogbo iji aye re every storm of your life
3: loruko
5: jesu the power in the name of Jesus Christ will stop it
3: amen jesu
5: ewe ni to kowo jo to lo raja sinu sob iji dede were were were were ko de ri owo ye sakosuma owo tu ka ma lowo iji a ma tu owo ka ma yan lowo aye a ma fi jija yan nipa awon irin se okokun oka si sob re laaro oba esin ninu sob ko ye ko ri be
3: baba boya gbe nkan to ba je sinu sob ni
5: no this is work of enemy o wa loju orun o bara re ni owo ma lu abi genete o ri nkan ka ko fa ara re ti le fi mo eniyan o gboro foro ara sere sa o gboro gbadua ki mo wi
3: o gboro gbadua
5: o ise iji ni o be emi kan ni wona si o be bi so de ru eyin opolopo ise to nse ni oju aye loju aye ko ni ri se yo joko sob ko si ni rojata egbe ejo lo so to ba ti so bayi oja yen ni o ma ta loju orun ti o ma ta ti lo re o ma don tawo yo ma kowo fun loju orun o fe so dero eyin ni o ise okoko ni gbogbo eni to ni iriri buburu ti mo so yi o pe de balale
3: amen
5: from today every storm in your life will stop
3: amen
5: the power that storm
3: the storm
5: storm in the river
3: yes.
5: It will storm the storm of your life no die ji aye edu iji aye odu gbogbo en je won mi life awon kan search mi won fe won mi life lo search for prophet oluwa re mi lekun ajibode baba for fire prophet oluwa re mi lekun ajibode baba for fire awon mi life olorun for fire yo tu ole lale
3: amen
5: yes
3: a je pe ni kukuru ede iji je ona ti satan fi le gba nkan na owo eniyan baba ta ba wara mo to wa iru ipo yi to pe ti so opolopo nkan nu nje se ireti wa fun ma bi baba
5: nibe ni wipe ireti wa fun igita ge lori to ba gbo orun omi yo se kini yo pada
3: ruwe
5: mama iwo ni mo nba wi o pada dide anti iwo ni mo nba wi o pada je
3: amen
5: gbo sister to gbo mi o pada loko
3: amen
5: be ni o pada ri oko giri keka soko lase o mo ti so fun yin ri lori eto yin na mo ti so arabere ka to sumo mi dada mo lo lo le odun ni olohun olonu o ma fun se ye poko ohun da oba ti yi igba pada nipa tolohun o de kokan fun loko lasan oko ologo ni ki lohun o le se nu aye ti arabirin yen pe mi lenjo beta yi tori ko si lorile de mo oni baba birthday yin to nbo 50 years birthday yin to nbo ni June 28 ni ilu osogbo o nbo iwo to ngbo mi akopo ise logo ti e na ti to mo so ko mo mo ronu mo jesu lo le se jesu lo le se ora jesu lo le se jesu lo le se oe on ta yese se ti ko se se on temi ya se se ti won se ti be to jesu wa ma se ton lorun mi ran leyin lo jesu lo le se oe gbogbo nti aye sodre ti ninu aye re bi o tin sami ninu ile jesu yo yanju e fun
3: ami jesu baba gege bi e se n ba eto yi lo lesese nje sa le pe agbana ni ijibi abi ajosepo wo lo wa
5: la ni o koko ni o fe jo mo inji nipa ti eni yen si so pe o fe gbajo bi ajo se de to gba ajo bayi ni aisan yen
3: ni aisan ki
5: afi gba to wo n ta lele
3: baba sa e ba na ordinary aisan ni boyo ko wa fun re ni
5: ko wa fun re o ise o koko ni o opolopo ni bi pe ka ke sara fa won ta ma soro wa fun te ba lo ka iwe maker oni ka ke sara maker 77
3: o ne pa enu re mo lo kene to nso
5: so laya re be ni awon eyan ma buru gan wa ma fi jija yan wa ma fe ire danu ma yan lowo wa ma da ire eyan nu gbogbo iwo ti won ti da ire ma nu ma lowo ti won ti so ire re nu loni lowo ira pada olorun yo ra ye pada
3: ami jesu
5: arabirin kan gbo mi ninu le mo fe ri onu pare lola wo o mo ke wo gan ni ti ma ti soro yi o ti da wole project ise ile sugba lojiji ninkan ori bo se ya ko ri mo won fe danu ni o bo ba se gbianju pa fe se nkan to daru o to lowo ko jo ise okokon ni je ajo wa gbadua ni ilu oko ani ilu ilorin ni oko irin ni aro la aro bo do mo ke ola ni o ola ni o mo mi se o olorun fo fayo to ba ti gba taiwo oke wole bere iya na oko irin yawo be o ri oko irin gede
3: secondary school
5: opo na kan si school yen wari white house ti won ko
3: alubarika
5: si lara direct opposite o ti awon awon workers tan dari awon yen wole ketiketi ago mejo ni o bere sugbon ko to dago meje abo tete ma abo tori ola to gbe omo pa
3: nbi ti mo lo na baba
5: ni mo lo se o gbe omo aka gaga bi oluwa ti fi ran mi lati bi odun bi merin sin sisin pe inu n tawon eyan ba fi rin mi na lowo ki mo ran awon eyan lowo o de ma je alabara meji lola special gift oluwa ki n fa awon eyan ni ebun onje god direct me to give people tomorrow onje ke se ti won je nbe o won lo se fun ra won eri eniyan 100 ki mo gbe
3: eniyan 100
5: to ba ko de o dupe lowo olorun fun awon to support mi ni ose to lo kese bo gba la mo n fi account number sita ose to lo mo bere fun iranlowo de ran mi lowo olorun yo ran yin na lowo e le ra anu gba gbogbo en je nda si pe yin ni gbogbo igba ta ba ti pe olorun yo da soro aye iji da keje laye
3: yin
5: e si fo bayo eyan dwendi la ro la tete debe iyen o wa fun ti awon ta o fun ni gift but ta dua hey
3: adu an gangan koko
5: koko nu o iwo na o de ni to nfu o wa de ni won de o wa nu awon ti o ma support program arakunrin kan o pe mi o ni daddy o ni ohun wa program o ni ati wo ko wa o je inira fohun o si bo ohun mileage wa ohun rin wa to fi wa ni o lo ngbo nje lo le o ni pa ti o fi to osu kan o ni olorun mo yi aye ohun pada olorun mo yi se ohun pada o na fe da si baba se da kan number ki lo lawo le se
3: ko si
5: emi yo gbadura se wa yo gbadura adura lo le gbe ni leke lo
3: wa isoro
5: se mi yo gbadura mama e ku aran adura lo le se je pade ni oko erin lola mo ni ka ti pade
3: oko erin
5: oko erin oko erin ni ago mejo ni o bere sugbon ti debe la ago meje abo olorun o sise ko se n to le daduro
3: in lo ti gbon yen olohun o sise ko se n to le da duro e je ka doke lo le kan si
5: gbogbo eyin
6: mole ogun aye
2: akoko to ni wo fo pe si isoro to n ba e fira loke pe nibi pade adura to ma n waye ni gbogbo gbogbo Sunday keta ninu osu eyi ta so po charity Sunday Sunday fifoni nile ijo se Light of Salvation Bible Church oku erin lorin ti olujo re wa ninu osogbo labese iranse baba woli ni prophet remi agibode baba for fire akori pade adura ni oluwa fi opin si iya mi put amen to my sovereign owo oluwa kokuru lati gba ni ohun bi baba woli ba tin fadura jagun segun ninu aye awon eniyan ni fifoni charity na o ma tele ibala iwosan itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbeyin nibi kibi te ba gba wole si oku erin lorin eri daju pe ekan White House alubarika iyana iwaju White House alubarika ni ke to si waju ibi ona parisi de o ti ri Light of Salvation Bible Church olorun baba fofa yo.